0: omuyimbi ye Tracy Melon akayimba nono nono musoga mwene
1: amusoga akobye nono
0: nono ndoza yono ndoza bategeza yono mwami wange nti ebitwe kufanana ko bwe bichi dakika ziri 5 zibula ku sawa esa tuzo kuma chago na ku rwalero chenda munya kutonyeza nya fama radio sapiensi ya inclusive ya magazine slow music ne bi miza nya fama ze center tuba kujukiza muna fenti no genda yo bakuwe ekisinga ku rwa makungula malunji buli chimuba china muna fe agwe ayagalo kulima ayagalo kulunda nabyo ne bikwatagana nga awo aline bihuke bitawanya mu nimiro awaka akotikane mu business siyo muna febeboka abafamazi center boino kubanga weyu na ebintu bitambule bulungi nyo nyine tala
2: program sagala gramide
1: jeje tuongero kubiriza abanna Uganda banange okongero kwe kumubulade buno obwe Ebola mukimanyi bulungi nyo twabade na namugongo lwansonga ye Ebola mugeze ko mulwanyisa bagambo nabe ngalozi nabe ka temperature gani bakuteka kole ka ganti ze kakoze kubanyize tokansembereza banange
0: biche bebe muteka
1: tole talugezi gezi tuli mukulwanyisa bulwade bwachi bwe Ebola twagala kwe bazaga government ya Uganda wano genda kusindika abasaba bawera dada kinana wali mu DR Congo
0: kujanjaba bagenze kucheye
1: Kongo bagenze kucheye Kongo basobola okulwanyisa obulwadde buna tebole mekusasana kuddeno waffe
0: government ya Kongo yebasasula abaya wano
1: elese kabasigala kugwa wana te Kongo ebagazaki yebayise
0: ne nalabi basa ochibe bajeko bayintani bajeko sente
1: bajeko sente
0: bano babasindise
1: yo bagende bayambeko mukulwanyisa ekirwadde so kati government yaffe babasindise eri okulwanyisa ekirwadde namwe mutuyambe kintu mukibere mu obwedde tubulwanyise bugwe mu ggwanga Uganda.
0: Buli omu?
1: Akoleshe kisoboka. Mwakolo mulimu gwe. Uve mu bya diversion.
0: Kibaya diversion.
1: Kuyo diversion.
0: Kuchi.
1: Kanti kati muganga. Yara ze gundi.
0: Kati nga ne muganga atulete ya.
1: Kati ne. Yara lalo nkomye mwogera ko siri damu. Zenda idi.
0: Nche wagenda kulete na. Ebya muganga bila.
1: Na gara kudamu kuisari nyeri ya mukamwako.
2: Program sagala gramide
1: jeje nga tugenda mawulire twagala okusaba bana Uganda bwo funya omukisa mukwano gofa wa family bani ne wo bamukazi ne wo bamwami omuntu ena nakutwala ko out saba byono lya no malawo osegere
0: kikuru nyo tugereko
1: banange musabye mona malawo leka kuganti ngudde ku mugagga
0: mugaggaze
1: mugaggaguze omugaggaguze ne kali bakampereze ko ne kino ne kino si kiryaga ko ne kino chimpe ne dda
0: ne byegomba nga tosola byetu sako olula ba ku mugagga
1: oyagala abikugulira abagagga bombala bana nabo baba ne bizungu abate na buvunanyizi bwo bulala obofunya omukiso mtunaga jangu tuleko out sabe kye kisoboka kati olide nnyo osabye ne byeto osobole nga ne transport yakuze woto kola
0: tomulina
1: Kati omugagga laga nsasudde emitwalo wanaana gy'olidde. Kyokka n'ebiri egikuzeewo mutokola ki?
0: Togirabako.
1: Lwaki tewaliddeyo by'esatu? Omugagga n'akusimba ekkumi.
0: Ayogedde n'ensonga. Teri kintu kirumanga kutwala muntu out. N'asabaasaba ebintu ntwala.
1: Yataalye.
0: N'amalogira n'alyako bino n'asunako biri n'alekaawo biri na. N'owulira ng'oyagala omukuba oluyi.
1: Abantu abamu mulimba. Mwe mwerebeso batwala out. Kati nga nkuzaayo.
0: Ah, oyoba okyakutwala.
1: Olidde byana tolina na transport.
3: Ukisera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente Visa Card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku noti 8 0 0 2 5 5 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: era la cuna de Pedro Carlos Mori, sin amarrón, Juan Bravo y Jalil. Bagana, hoy la comida una antigua, no me vaya. Porque la musa, saña, la sacha, o su. O sea, ya la puta comida, un poco gana, la comida va a ver. No ya, o que la musa, yo quiero mover a tu mundo, y yo quiero que lo vea.
1: Ye Reverend Father Joseph Nkera Mumisa yasoosewamu eyasinzidde okukuutira abakristu bulijjo okweteekateekera obulungi okweteekateeka obulungi nga tebannagenda mu ekkereziya kibawonye okukola bye bakolera mu mmisa mu ngeri ya nkubejja. Ssentebe w'akakiiko k'abawuliriza ba Radio Eno aka Interim Committee akagenda mu maaso n'okulambula amatabi g'abawuliriza mu bitundu eby'enjawulo, Payasa Ssentongo ng'atendereza nnyo bwanamukulu kw'ossa abakristu b'e Gaba olw'omukwano gwe balaze Radio Eno. Bwe batyo ne bongera okukakasa nti ekikyo kye kikyo ebiri ku tikka ekinywa ky'enku, akubiriza abantu okwongera okwegatta ku kibiina eky'abawuliriza Radio Eno era e Gaba bamemba abapya abasobye mu 50 be bawandiikiddwa okweyunga ku fani ze kiraabu mu nkola ya Ssekabanja Kalungi tekalema kusengwamu.
2: Njagala okwebaza nnyo ennyo ddala bannaggaba be tukyaliddeko abatwaniriza mu mukwano omuyitirivu ennyo nga bwe tubadde. Atwagala okwebaza bwanamukulu ow'eggaba Reverend Father Dennis Ssebunya. Faza tweyanziza nnyo bafaza bonna batukoze obulungi obutagambika. Bannange gye mutabadde ebintu bibadde birungi nnyo era bammemba beewandiisizza nnyo ne bagamba nti bagenda kwongera okutwala Fans Club mu maaso. Wenjogerera
1: olukiiko luno lwa Interim Committee lwakukyalako ne mu kigere kya St Joseph's Nansa na Parish nga 28 omwezi guno. Hey, we tuvayo chaplain wa somero lya St Joseph's Girls SS Nsambya Reverend Father Johnny Paul Onyango asomoseza abavubuka okuteekerateekera obulamu bwabwe nga batandika n'okulowooza ku ky'okufuna obufumbo obutukuvu. Father Onyango agamba nti ensi egenda ekiwuka nga kiva ku kigambo nnusu, so nga n'abavubuka bangi batandise okutunuulira obufumbo ng'ekyokulondako nga atabwagala ayinza okubuleka. Agamba nti kyannaku nnyo kubanga kino kiseeseetula ensi okugijja ku nkola zaayo ezasooka, so nga kimanyiddwa nti ekyasooka ky'ekikulu. Akakoekoweeke kakulira ekirevu. Agamba nti abavubuka bangi babeera mu kweganza ne batafaayo ku kyakufuna sakalamentu, so nga ebyo kereziya tebyagalira ddala nga nawe kityo n'abakirimu bateekwa okweggyamu enkola ya siri ya mutima agulira mu nswa abadde akulembeddemu mmisa mu kigo ky'ebujuuko.
3: Biki byagala okusoma enzaalo 3 okyasoma? Osoma kiraga musoma mpaka 9. Anaye baganda bange bino ebintu tubyogeranga ebyofuna naye nga bikulu nnyo. Tunuulira amaka ensangi zino. Fe Abakatoliki fe abasigadde ng'omunnyo. Amaka ennaku zino gayuga gati. Faza abantu si bangu gwe mwangu. Ekyo ky'oyagala ky'osooka okubeera n'olyoka okola ki? Okifuna. Omuntu bakunoonya naye gwe tonoonyezeka. Oyagala kuona myaka ako? Buli kintu ekyakusala mu maaso ogoba bugobi kale galinga. Ojja tuka ekiseera nga bannange ogambye bannabo bawaliwo akantu awo. Naye bo banzigyeko eyo.
1: Father Onyango alabudde abavubuka ku by'ensi oluusi ebibajja ku njigiriza ya Ekereziya ne bibawugula ate ne beesanga mu mbeera ya saagala bireekaana.
3: Nsaba omulenzi ali wano omuŋŋambire bambi twala obuvunaanyizibwa bwo mu mubatunuli lebabu batasa kwe kweka emetwe bajita lito jiteka wano tuwalu mbuna nzi wabu take your responsibility abana babadi mubalese matiga mami kama loku zara wakana kakuze kuze mwaka kumula bakata nso kufana na ngolete liparu kuma wakaka zaki umana wangu umana wa tato umana wa mama vimubamu. Please take on your responsibility. Omwana mulabi dide. Amina. Oduka, oduka, oduki rachi. Avala lavali wanongo, rende mubujuko, baku manyi. Olimpi sote, siga mwa. Omanyi kidwe siyo na, toko manu mubujuko. Oita na muno ogende evuroba. Buruba kula bangagama, eva nage haano jaze, bawala bangi muteo munda munyumbi. Ekerezi yetu gamba ebigambo bibino bitono nnyo. Buli omwami alina omukyala atya n'omukyala alina omwami atya kati gwo ow'omunaana omwagazani ate abaana b'abandi mubajje ku lujja temweraliikirira bannaayi muvuka munnaayi teweraliikirira obufumbo bukyasinza okunyuma kubeera na munno ne mutanga okupangisa mwenna nga muli bato.
1: Ewe tufayo ngolisomo lwa kubidi luingite wiki yokusatu waba kulembese mubizi inga vya kome mwe district ya mkono penya mivoro mwendo kwa haba no mnene ogushari wakangati vanadeo kumasomero chino wachiswa kumbela yebye mfune ya goto na mweche tundwe chokubavubi na talo kusinga wafuba mkene nga basigaza kwe china ngo mnaku ndi insula kubwa katunda kansaru mwami ya chikiri la kome kuluchikora district ya mkono Juma Kasumagwa tubuli denti kati ebiseera byetolo denge embeera ya gotana ekirese buli kimu obutatambula bulungi bwatyo nakubira gavumenti omulango ogutakungula efe ye yamba abavubi mu nkola ya eyalumanyanga ya lucha mu mwandu
4: ndabi obuzibu kome nga bunene nnyo kubanga okuva amwe eno lwetandise abaana bangi tebasobodde kuddayo okusoma naye ng'ekizibu kiviiridde ku mirimu egikolebwa ku nnyanja naddala omulimu gwa mukene gwali gukolebwa abantu bangi ate kumpi ng'abantu bonna bizinensi gye bakola naddala ng'abakyala basingo maaza bonna kumpi baali bayimiridde ku mulimu ogwo kubanga omulimu gwa mukene abakozi baago baba bangi abaanika abacuncula abas somba kale mirimu eyo gyonna okuva lwe gyayimirira ebizinga byonna byasanyalala kati abaana bonna mu lusoma luno olwa ttaamu ey'okubiri bonna tebasobodde kuva waka ffe ng'abakulembeze kitusoomooza kubanga twetaaga abaana bagende basome olwaleero bali ku kizinga ng'omulimu omukulu kunoonya bye byakubba ate nga ne bye baagala okubba nabo tebakola ki tebalina kati abaana bakima bukimi mazzi ku myalo basomba mazzi okugatunda mu bantu naye nga ne gye bagatunda ssente teziriyo nolwekyo twagala okusaba gavumenti etunule mu mulimu ogwo gw'ebyobuvubi.
1: Wana agenzi mwaso nategeeza nti eno embeera ereetedde n'obubbi okweyongera mu kitundu kino ng'ababbi bangi bali omu obakubanga misu.
4: Kati osanga abakulembeze ng'abeero si wano bali mu kulwana n'ababbi ba bintu mu maduuka g'abantu mu nju z'abantu kati obubbi buyitiridde nnyo ku bizinga buli lunaku amakomera gajjula naye ng'ate tewaliwo kikyusa nolwekyo tusaba gavumenti etunule mu mulimu ogwo ogwa mukene kubanga gwe gusinza okuyimirirako abantu bonna ti olwaleero abavu b'empuuta gye bali naye era olaba nga tewaliwo nnyo kyeyongeddeko kati tulowooza nti abavu b'empuuta basobola okubaawo ate n'abavu b'omukene ne babaawo kasita baba nga balungamiziddwa buki bulungi.
5: Omukristu n'ekereziya
1: mukanyomera ko omukristu n'ekereziya tukuleetedde ssaabasumba wa Kampala East Grace Poste Mwogerere ng'akubiriza abazadde okufaayo ku mwana ow'obulenzi nga bwe bakola ku mwana omuwala.
6: Nsaba abasebo ne banyabo abaana abawala tubafeeko bulungi nga bwe mukola kaakati kubanga omukyala bw'omutendeka n'omugonjola ate amaka gabeera bulungi n'ensi ebeera bulungi naye ate kye ndaba nti abaana abalenzi tubasuuliridde nnyo bijja kubeera bisekibotte ebitaasoma be babbi balwanyi banywanjaga basiyazi ensi etabuke mu biseera eby'omu maaso abaana abalenzi tubagonjole bulungi nabo tubakwateko kuba abawala balibeera batya nga basajja be baagala okufumbirwa byonna bisajjasajja biri awo ekyo kuba tetwabafaako tituwaba kunjula, tituwaba igigama antiokupa chivi, tituwaba igiriza mirimo, tituwaba igiriza katonda, awazade na masumiru tufeo kutaba nganaba na valenzi, bayambibwa, tubayamba. Ikiaba wala kitufu, tubayambi, ina valenzi, tubayambi kilida, akacha mama mera.
5: Kanugegebi ugulamu, okuva kusenge jero.
1: Haba tuuze kuchizinga zinga mkombola yevu simu vusilo bagudi mwechirade chembiro so msai mga kati abawela kwa bali kundiri jechibaba lile nyungo abakuluko district ye wachiso valabi gulikutu kwe kuwechila giriri abakulembese okulanyi sechirade nga bulimaka gate kwa kubane kabu yonjo abanturi wana une mbela ya sebani nyachade nti ya tulete dolumbe akulire biogramu district Dr. Mathias Lugolobi ategeze saba maulire nti kino kyasoose kubatiisa kubanga kyajjidde mu budde obw'ekirwadde kya Ebola wabula oluvannyuma bakakasizza ekituufu bw'ati agumisa bannawakiso nti ensonga eno abakulu bagikutte kannabwala engeri kyekiri nti ekijja n'amaanyi naawe okigoba n'amaanyi okwayuya kugoba okukaaba okusinziira ku musawo Alex Kaketo ngayo avunaanyizibwa ku kulondoola ebirwadde ebikambwe bakizudde ng'ensonga ereese ekirwadde kino bwe bukyafu buyitiridde n'okwesiba ku ng'ombo kama nche nyanja teno gani nga batuze rudeyo wekumira mumbira ya mfaza mnyaga ziri wa wamoyo
7: kati nga district wa chisone tugene tulaba ntichiva kuchi abantu bano okufuna chivwa dee chongia kwa ya February nti buli awali chivwa dee tutoka utulabe mbira chivwa hili chivwa kusoka ntiteli toilet abantu beyamba molo judo ba mnyanja so tuwe taga abantu okuteka yo toilet but of course okusomo zivore takeririyo nga toilet za yusi zineza fezo okusima tuwe abantu abalira nyanja beta ago okuyambibwa nukusomesewa okuteyamba molo judo na mnyanja nature tebaina mazisi mayonja ndi ata mazi gebono namu atege njini geba kozesa maro gono namu atege gafumbe mele atege banywa sugo geba naba sunachonga chizibu cha kubiri
1: Musawo Kaketa akakasizza nga bwe bamazedde okuteekawo amateeka amakakali okulaba nga buli muntu abeera ne kaabuyonjo era yenna neefuula ndiwulira mu kasooli omukono omuwanvu ogw'amateeka gujja kumukolako engeri kyekiri nti ekiri ewala mpenduzo y'ekijja.
7: Katala cha buwaze basime kabuyonjo kigena cha buwaze tugena kuva buli maka bwe tutuuka ngo tulaga kabuyonjo bo amaka galina kabuyonjo gajja kubonerezebwa mu mbeera eyo then okusomesa abavubi kubanga abantu olumala okweyamba bipampa na biki ebyo babika mu nnyanja katwabiteeka mu nnyanja abavubi ne bigenda mu lutuula ate mu bakola ki mwe bavuba kata agenda okusikayo olutuula ng'ate akwata mu kazambi nate n'abavubi bagenda okuva agenda n'ebyokulya byabwe kati atuula kuli yato na kuata mkazambi buya ya genze murutula deni na kulachi na inafuna uvurado uvwete uvwete dukane chomu sai deni district eja kuyambako wene sobra na inga tukina kusoka abantuwe njini ukwe kula muomuli mvuli maka ukulaba antigaina kabu yonjo
1: kakete lako kasesange tuwa ilori ya uwe balita dekeri anyo ukulaba angavaru wanyiseche ukulaba angavaru wanyiseche wade chino Gamaliza kisawa wena mkanyumela katwe chuka nye tukulete Devi Gambo vino vyayo kira President Wadipi no Batimawu mumuaka kwanku mbili mkumi na mkaga olufanyumaloa yali muna chivinecho Florence Nachuala ukuwebo kwa minister Devi kulete langane no Batimawu olunakula lilo yomuko kwa minister abagenda kulaida
8: Kati nange ne banebuza konti gwengo mkulembeze wa ichivina echa Nachuala kine kintu kyogera kooki nemba damonde pe tetuli betegefu okukiriza omuntu yenna okuyingira mu government ya Museveni agamenti ayogerera DP eno si esawa eyokuyingira mu government ya Museveni nga tewabadde okuteesa naye salawo ng'ogoberera engeri gy'olabamu ebi n'olwekyo obuvunaanyizibwa nabumuwa kubanga twale tuine suubi nti tujja kutuula wamu tuteese kolere wamu myaka gina etaano naye ye kyakoze ekyokutuukirira muntu kinoomu mu kifo ky'okututuukirira ng'ebibiina Museveni kuli gwayingiza mu kabineti ayagala amuvuge nga wilibaro n'olwekyo akusibako omuguwa n'akusika okutwala gy'otayagala genda naye nga ye aba asazeewo gy'oba ogenda
1: Echo kekabata akisawa eno kakutusidwa ko kampuni ya inshuwa ya sukotudingana ku musanvu na maulira malala ku mukagerya ko lungereza
5: Agugigaba dama ulime okuva ku senge jero ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko Chichichenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Insuro yo muziki Nebye mizanyo Radio Sapiencia Erunga mizwa Uganda Communications Commission.

0: agambye oli nyange mpa ennyange enjeru nsekuwe myofu agambye mba myonkubi da kayimba nyabula tukawere sani kwezo mwana yani mama tebi beti Beti omanyi muka mwana ne myo kwateri nya na inja diga luwampaka ate tucho batu kiliza anti babera baka mwana ede chikazini yabiri munana ezisa kusawa enya ezencha akayimba kakalonji omwana wa omwana owobulenzi wali emasana kuchapat mugwanya akawereza kwa mwana omwala Beti nagamba Beti mpenye yange mpenjeru mbombo mugwanya yayi na myufu kale chenda chechiri basaza wenyange bazwanyi sebwe batyo eda chikabiri mu munana ezise kusawa enya program ndabirwamu atinga tamlane sendere bank jetsinga okwesiga Bakje singo kwesiga kubanga byonna ebikola bulungi. Tewali songa lwacho deyo obulamu ne bukalubirira. Tewali songa lwacho deyo ensimbi ne zikubula tugamba nti bw'obata mu Nesenary Bank. Ogisabuza bw'oti wabbali n'okikuba akama n'okigamba sente. Ate z'obwo bwamambo manyi. Obwa sente? Wuuu. Era ogisabuza bano n'okigamba Nesenary Bank. Sente. N'ekikolerako. Nova wongo vimba. Bulungi nyo nyongera kujikiza tina kuzomwezi nga abiri mulumu mwezi guno gwenyini gwe tulimu fenda tugenda chibiri kubanga kabikano kakatikisi mkagenda kubanga kakomekerezebwa akitegete kagenda kubanga Monsasire tugenda masaji anti omulirwana wa munne bintabula tugenda masaji ya parish so muje tubereyo mubunji tulabani musaji ambasaja anyo yalinanye katonda omayibo manyenye byeddini obo linanye kati obo linanye katonda so finals za luna kolo tewera bila tina mu abana abato aba primary tina mu aba secondary atenga tugenda kubera ngera tubera mu nabantu abakulu chagwadda abakulu chagwadda so sika nti chagwadda bamaliriza dda nenga abantu abagenda ku finals bagwadda so nabana abato bwe batyo bali muteekateeka kuba nti bakomekerezebwa ekintu berenga tukiwunzika agambye nze okolera binyumira mami mbuye ona enyanga ina ya yero enega bika oli ayina gawa ayina myufu n'omuwe ya yera anakiriza simanyi ebya kala sibitegeera nnyo na ddala nga tunga tuli mu Uganda eno emyufu ne ya red Simanyi, sibitegeera bulungi. Nenga, bwe bityo byo bwe bitambula. Tugeze butere ku mbyotete. Leero njagala kugamba nti. Bw'oba ng'oyambala, manya ki ky'oyambala okusinziira ku wa w'ogenda. Especially abakyala. N'abaami. Bannange bw'ogenda ng'ebulyambwa kkiriza oli embwa. Wawasa Buganda, oli mukoddomi wa Buganda, ofiiriddwa mukoddomi wo oba mukaddesaala omukyala ogenda kuziika n'olyokojja mu masuuti ffe munaye ab'e Buganda tujja kusunga ekyo kiri Buganda kati n'abalala mukole ng'abalala bwe bakola kuba nze ebyewalala sibimanyi ogenda ku mbaga ya munno ekikwambaza ng'agenda mukufiirwa kiki omwana agenda mu ofiisi okola ennaku zino n'ebintu bye zitegeera mpenange okwambala ebigenda mu ofiisi kwagwawo byasigala mu government offices zokka mulimu omuntu gwotunda ng'agenda mu ofiisi okola nuga atulikuki agenda mu karaoke agenda mu ofiisi katonda wange omuntu yaleeta legging yatukola bubi simanyi sirimu legging bakyala bannange muzaagadde kumande kuno omwana yeesala ka legging ataddeyo ka top dress waggulu n'alumba ofiisi mwawo nanze nga si kwasampisa Simanyi lwaki minisita ya Pulezidenti Museveni togimpaamu. Nze kale ne bw'ogimpaamu ennaku bbiri bwezi. Bagenda okunzija. Ngenda obbaggyako engalo nga muli mu layini baaba. Kuba nina bye ntunula nze ne mbyewuunya. Tugezeko okwambala okusinziira ku wa we tugenda. It's a Monday. Ekikwasaza jjiini ng'ogenda mu ofiisi. Obupatibwa mu bujinsi kiki? Ogenda kulaba abakadde babazaala omwami wo. Ekikwambaza obuteteeyi obukoma eno mu mutima manya kiki ky'oyambala okusinziira ku wa w'ogenda ogenda mu kyaki oyambadde akateteeyi kakoma mwoyo we can't even see it foolumu tukutunuulira nga tetulaba olugoye lw'oyambadde but you're going to church tumanye ki kye twambala okusinziira ku wa we tugenda ekyo bwe tunakikwata mujja kulanga obulamu butwanguyira agwa ge mazima akade kabako mamze negatako kumsambu 55 ana chinana musatu nsambu musatu ne 0 msambu 8 nya ana mumwenda ana musatu 0 2 WhatsApp kumsambu 55 ana chinana musatu nsambu musatu hela hello Osirayo nkutadde kuba munayenza sikuulira simanyi oba gwe obadde ompulira nenza wano nemereddwe kubanga nkuulira bulungi hello hello okoze otya hello nage kulya mwami sempi ja joli kale sebo nawe jebaleko
1: kulika ye kololo
0: Simene kwa la tu.
1: Omuze.
0: Yes, sir.
1: I'm going to go to the hospital.
0: Mudini yo namwe bamusabirira. Bwati ngenda awali abasiraamu nga basala. Baina bazita lak. Bukama kade ka kusala. Macha zitogumanyiche bagenda mu. But respect that time. Kade ka kusabira muntu oyo. Bwogenda abakrista yo nga basaba. Lwaki tosirika ko. Bosanga bakatuli chinga basa. Bani lwaki batumwete musika. Bada nange chinuma. Naenza nina akajanya. Nza kastankulina nango yogera nga basabira omufunku gamba. Nekaba nae tulimu kusinza. Ofanye tani kwa kuita ni mboko yaba polisi. Simanyi wa polisi ainza kumpayo mboko. Bana inze nja kuulu omu tuwa mboko. Bana ngevinyi. Ole vile dagaba ntu. Oba katonda gwe mutachi atia. Gwewe nyum. Bana yenda bavuma. Bwaba nyumia bwaba seka. Bwaba nyumia bwaba. Haa bana ikasara kakufiru. Wakati ba. Haa jaya batikachi. Hello.
2: Damri ya mwa likuwele.
0: Na ukuleza sebo.
2: No Lambert yeka kiri.
0: Ye Lambert.
2: Omuze. Bebantu peripele na mchiaro. Neba futi kebinti kiyo kurunde waka ukunia na maka genyumba ye. Enuchumba chambu za chiri wali. Enuchanko chiri wali. Enuchambi za chiri yao. Toe hili wali kukine nyumba. Enkuba netu nya kugama ngugenze omu utwe. Embata ziri mrujia na zizi kwa mikoro zaazi.
0: Ante
2: wali sefoko.
0: Balunzi nyo.
2: No chame omu utu madamu liliani. Kula nezi kuguwako. Kaya tuganyi balunzi, nate bei, ate waliko nubi chafu, wali muza kengwali mchafu, hao chita madamu lili ya.
0: Chitege ya. Neyanziza, neyanzi kibira balunzi. Nebali wakaba tusa, weche mtu saba chita batia, wakeka wawo wabalipiche chivundu. Wali wawo antu jogenda anga wawu nyanga chine chivuga che, ii neba ne chivuga Kampala chivuga. Pananga niya natasa kuchivuga. Pene mtu tasa chivuga chitabuse. Tulinga bevaka suka mukasasiro. Chivuga chiringe che, echada mpingi wa mukasasiro wetutu. Chibuga Kampala chunya. Wali wali ena tete. Jena adempita wonga ngende wa mchala nancha. Ena tete awo kupolisi. Oba paipuza suwe jizeza ya vika. Oba chichi. Banange wawunyanga we wagala. Enda chibu ya ya unyanga ato ngende ita cha unya. Naima na nene mchibuga muna. Katonda watu. Mututase koba antumwe. Hela.
3: Weba likuwele.
0: Nao kuliliza sebo.
3: Uliote.
0: Ndibu lunju uliote sebo.
3: Kogeze no yogera kubamba legging. Oh, ninagwa ninakuba oluyi naye mugoba mu motoka.
0: Etandika kutambula fena twenkana obukambwe.
3: Oh my god. Brilliant.
0: Kwanji ngatabuse.
3: Namukuba oluyi. Kyamba de legging obutitsi buli bwero. Aina tatu kuna mikono. Nimu gamba madam gelo ya barileli nevi ebititi nevi kukula nevi yika yikao nevambu mabatu habari ono mbuanzo
0: niyasisa mbuanzungu vena mluji manda virebo na ana baba vebititi tunjetu wa gambeko tupane ya gantu wago gantama Muga ina gakuku na degalinga. Muringa ba? Amene na muringa ba sawa baganda. Yeah? Kama muri Bambi, you people look funny. Mutama. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Madam Ribona.
0: Dibulunji mukwano wa Suzo Tenya. Maxence, nsaba nyogere ku dobozo li wansko.
4: Jebale kankire.
0: Kale dia nawe jebale nyabo.
4: Nzo muze kugende eri abantu abambala obukale bulozayina eraje kitaka.
0: Kitaka.
4: Babwa amane bajja kuchasi.
0: Kokasa.
4: Ningambo be kuholi babuze eri bande libatwala jebalaga. Nibe kanganga baliko kyaki. Nso berwa. Oluzo omulala gugende bakama baffe abazimbaze oli n'azimba ekizimbe ekkofulo ssatu n'ogenda atutta okumukolera omulongooseza naye mbutuufu ekizimbe kyonna nga bw'okitunuulira naye nga talinaawo equipment n'emu gy'oyinza kutandikirako naye ng'akuleesa osiimuule n'akakola wantu wa mirundi ebiri omuntu y'omu naye nga ojjudde okuddeeka ono n'ebyokozesa n'omugamba tewali bikola n'akugamba tewali omwana namugambye abikuwe omwana n'akugamba nze tewali kyeyangambye n'osoberwa oba ogamba oba ngenda kusiimuuzisanga
0: baabakekereza olwombu
4: naye ku kizimbe tonna
0: Nea zaza, nea zaza mchala makisansi ya nawe vera bulunji. By the way, apantuwe batujevali. Wakati ya subi dengenda kutadikira wa. Humanko lindi. Nga taina cha kulekende wa. Nea kusubiro kubanga temini mjoji koze bulunji. Apa koze saba muva. Nune mbae. Mwini mwine kerange chivu makwechini. Nekaa ndeke.
5: Piri ya nyora likuperezo. Nukansala muwa ina jimba. Mulongo kulida mchirombe. Kwali atumbudde ne obbi wange John Ndawula. Kati nini yani, leero njagala okwogera ku muze. Kwaba n'abakyala abatwala abaana ku masomero ku lw'okuba neyiba atuteya abaana. Baawo ensawo ye ntono naye gwe ku lw'okuba okwofiitinga ne neyiba. Tomanyi neyiba nnyingizaaye, omwana amutute ku ssomero lya kakadde naawe oyagala owa omutwale ku lya kakadde. Batuuka obbagoba, omusajja omusudde embizibu, muli derooni wakuwelela mwana kusambole mutasobo la wakazi mwe mchuse mizie jamwe jono kansala mwe ina jeno
0: weba lenyo weba li edavera bulonji manya was magamba batia omupi wako mawako ata manya was sobo lukumar oleme kanga wala kwe kalubiliza na kalubiliza wala wanagambi ya hello mayum omze ba landlord avali mkutuo ongeza ba landlord avali mkutuo ongeza sente ze enju mwetukolera nedda nedda nafe tukola nafe tetukola ba customer nafe tetukola ba customer tetuchabala ba mwete mutu okagani nafe tetukola ba customer tetuchabala ba mutu veko ba Mr. Brenda yu ba tugenda kola tutichaba nae kumintu wina ebya renti zanangu walumu vintabula hello
6: Lilian
0: sevo
6: wewale kutuwe eleza
0: yes sevo
6: Erinya nze munajeza musona de wanokumi andiyo emoduma.
0: Yesebo.
6: Omuzi. Na wangu hamde okunywa ku mikolo. Tori munaku baguba gubanye. Be bayita mu bantu. Lwaki abantu abo tebeddako? Erinya ni kimanyo bonna obutugambira ko tubajja kwa kitendeza. Nigadde nze munajeza wano kumi andi yu.
0: Weba lenyewe valile jala mkwano vera bulonji. Batu isamu obu soda, batu isamu ama zinevi sigande. Atenga bachafu chafu. Mbutufu olumuwa ulira mbubi. Nange siva agala. Nze chini ingaba na abatunde ndagala. Baitha yu waliwa bantu abatambuze ndagala. Olukuwa taka zindala uwe papa. Bantu abantu wakiri dia magombo kuzika. Abaka zindala unga akabaka. Ngatani kwa kutu nyonyola. Wali wa msaji atunde dagala. Kano kabuka kismai kabuka Blackstone. Kano kabuka Blackstone. Tukajenstambia. Ekintu ekyo nkiwulira ne ngapu. Ono lwakyafera banne. Tukajje ensambya ewa brother Natoli. Ewa brother Natoli. Brother Natoli akolera ensambya. Brother Natoli yava mu lambu enseena. Eddwaliro ine lisigalawo. Naye omuntu atunde eddagala mu linnya lya brother Natoli alimba. Kubanga eddwaliro lya brother Natoli teriri na nsambya. Era nali natwalije wa brother Natoli. Ensambya. Ayina gari jalagirira msimanye ensambya emanji wa church. Simanye oba manyine ekiri emanji wa church. bantu mwa watunde eddagala mwa wamma sorry nkufiridwa onagambye Lilian oyogedde kunyambala naye banyina ze bayika zammwe zafuuka di public way ya ha nonda anyizeemu notunuulira omuntu nga yenna enkula ye ajanise mu bayika binyiza nze anyizeewo bamise Lubega Edi baitha sinange sima bayika zafuuka zakungulu osanga omwana nga kubyeka kati shirt weekend ino yenna bw'asalimba yasiza wa boyfriend agenda kudduka ogula obunyaanya tuli ku kikyo gye hello nawe okuwuliriza nsaba oyongere ku ddoboozi lyo
7: onkata nabbaali
0: yesebu
7: yanizenjaoai kuba n'abantu etigatukolaabo emufuna obutasaanya butambula n'ogenda naye n'atandika okwonoona erinnya lyo n'ayogera eno abantu abo banyiiza nze era mulina agenda ayonoona erinnya lyange nensaba mukama amuwa ekisa omumwagwagwe weebale kuweereza
0: yansiza tata nabbalebeera bulungi shwali bwe tuba twawukanye bibe bya tube tuyiga okuba abantu abakulu lwaki twawukana ne tusigala nga tweyogerera ebikikinike actually nze ndowooza sina ku mikolo like si mirimu gyokka kyonna kye tubaamu ne bwe guba mukwano friendship eya bulijjo ne bwe babadde relationship ya musajja na mukazi bwe twawukana let it tukiteeye tusigale nga buli omu akuumya emirembe gye lwaki ogenda ogamba abantu akola nabye era oba nakoowa nnyogeya saagala muntu wange yeesa hello
8: Gideon
0: sebo
8: weebale tuweereza
0: naawe okuwuliriza sebo
8: ono butereevu oba okute Peterson wande amusango mindi King David ndi buyikwe
0: ye sebo
8: abeebuli kwe twaganya radio
0: sabyemwebale kuwuliriza sebo
8: omuse beba n'abantu abasalimbira ebigere buli wamu n'obeera n'ekibanda ekyo ne bakikolamu obukubo nga buna naye nga buli omu afuddewo ekkubo ekiba kibanja kinene ne bakikolamu ekkubo ne lyawulamu ennisiro ate tebakoma oba asimbamu ekintu bye babasooka okulya mweddeko lumu balirema omuntu lwenkubuulira
0: nkitegeera weebale nnyo mukwano beera bulungi nze nange simanyi bantu kubo gatandika ddi okuyita ate okumanya bantu abo banyiiza busooka ne buba bukubo butono gye bisembera ne bugenda nga bugaziwa bekolera bushot kati obwo gye bisembera ne bugenda nga bugaziwa olumu bugenda ku luzzi n'oluzzi luli mu kibanja kyange mukyawuddemu wakati mukozeemu ekkuba erigenda ku luzzi kati bwengezaako okusiba ekibanja kyange nga wayise emyaka nga 15 bantu mwe muwanika emikono ekkubo lyakyalo erikuba public kubo azibe ekkubo ly'ekyalo kuba ligenda ku luzzi bantu mwe mutama kyova laba abayinamu aggalawo nga bukyali tabalinda bukubo bwammwe kala
9: mami Lilian weebula kutoweereza kulikayo mu weekend kansubye nti n'oli bulungi ono mutabani wa mugwanyi masanavu ku capati nze nga bulijjo sijja kukoma kusabira mukisa gutalinako kuyingira okukulembere ofune ku ssente ati nange munange ongambe kuti mugwanya jantulya ku ssente si weewaawo mami Lilian sijja kukoma kugamba kuba n'abantu abeyirusa gwe ng'ekizigo mwakwatagana mulimu titemutiŋŋana ng'ekizigo mwakwatagana mufaaki n'ekizigo bantu bange mufaaki n'ekizigo kati olaba guno omusana ogwaka mami Lilian omuntu akuyitako nga yekubya ekizigo kyonna yenna tulukuka yenna inaatuyanya tulukuka ekizigo kyonna kimubunye akasana kaaka yeekubya ekizigo yina amyuse etategeerekeka atayambadde ebintu ebimpimpi ebitategeerekeka aze mu kyaki kwegamba n'owulira obusimu n'ogamba bona omukazi mukonko n'engolo mu mutwe nga yina takyategeerekeka nga ye omuntu tategeerekeka atadde biti nti mu mutwe kwegamba nange naye olumungi amumenyayo amannya mbayina ene masanafu mangi nolaba n'omulaba omukazi omukulu naye ngaalinga oba bagaita kaki
0: kaerewe gwomanye era
9: beera bulungi bamiririane naye okazi mugwanye masanafu
0: nawe beera bulungi kuluzayamagezi ensula y'omuziki n'ebyemizanyo banange mugwanye ayina ebyamutama ate akyogerako ng'owulira kyamutama

0: Kale hizire da shikata. No, hizi so kusawa. Enya program David Ramu. Atenga tabla ni senda rebok a back. Banake. Embere no. E yaba ntu wakufeche. Yo no nere. E komye. Wow. Mulimwe vitu vyo tunulira. No uliranga vikurumia omutwe no omutima. Omuchia lono. E yatidua. Because basabi obu kade kumina muenda. Bukade kumina muenda. Buzito wabulambu omutu. Really? Simanyi government ya inza tuyambetia. Ebi intubi nobile moku mawo. Tumade tufunye obu welelo. Obu wafu obu tumuluma bumbala. Tetueta agakoda chidala. Kambabuli obu wafu obu tumuluma bumbala. Nete mbubina vena mnene mbela yaba ntuwa kufa. Nchitu basabi obu sente. Basabi ya sente. Bazituwe bazituwe. Ote msituwe mtu agende. Yee. Ate nine bintuwe binuma. Emi sange jimbo jitambula tejiguka. Tejiguka. Nasamba kumanyango kela ajuli done ya taba. Mutu kanga bibiye misange bimute tuchate gira bimitapu. Togambone, chintu cheche ako mawa. Sima nyibitu ukanebikona mukonachi. Like nebito mera uwanga tetucha sola kumanya bidakao. Biruma, naba ntuo kufeche yone nerebwe biti. Biruma, ngera wensaba na Uganda. Ndimacha zituwa na obu sungu. Neheba nange chintiwa ita mob justice chivi. Omutu obu afira mkavu yongo mwano mlezono. Eyafiride mkavu yoka nombu. Owaboda ya musonze muti omubi uyo. Muna vya mizanyo mara bada zanya rabbe. Ongwana nafe vitalimu. Machas tu baba sungu wafu. Na yolu mtu soke tulekemu. Tuleke polisi oboli ya wetuke. Anti wa mtu mumukuti. Temu ganye baduka ku. Mulika polisi etuke. Ekolo kuno nyerezo kutufu. Kuma kumakafana nyinga guweba sonzemu. Kati omwana no yaluzi nzobulamu vitalimu. Panage bintu bino biruma. Biruma. Biruma nyo, nadalango mtu uwo. Nsababa na Uganda, tulemo kutuwa lida mateka mungalo. Tugeza koche tusobola. And sometimes tuweta go kuinterrogating, kabuza ako. Benango mtu wa ino musanga, alavika. Omutu wali guilty, alavika. Muli mkwa nzo kuna dalangali innocent. Pagena kunga lida na bayaye banji. Wewawo, na ye, osobolo kuwagira no mtu noga. Omutu ono musango guno tuwali innocent. I mean, tataita ina musango. Njagala nyo polisi nge no nyeleza. Nge tandeko neba nani. Baba itabachimu. Aba kesi sabalu njibambega. Bweba kuza kusini. Omga haba kutunulida kulaba. Just fresh expression ifana netia. Njyo mtu sabala mtu nyo tunuliza ngerija yes. Kamunga ya koze chintu. No gamba yes. Chitofono ya chikoze. No tunido mtu ngerija yes. Wadenga tusa kusini watakole demsangu. Nga wajido msai. Nole waga no kutia atinde. No gamba. Omuntu na hizo kubali innocent. Katina chine wechiri. Nchi omuntu wazizo musango sovolo mumanya. Ola wana kabwe tumanya. Nekegana nye. Sabi koze. Nengo kalawa kegana wegani. Amazimagali iti umuzango ya guwademu. Netule mokutuwa lida mateka mungalo. Bana Uganda. Bantu wafebaji ya gendero obwerere. Mubitali imu. Kubanga fetunyize nyo. Ebichamu ebibili. Tebikola chitofu chimu. Butuna haba haba kambwe. Tuja kuzikanga tutuwalaganyiza abantu abataina musango.
1: Mchisera chine chevija guzubia na kuyankuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwa la mbanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ye yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale vikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Ulabiyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifacho na woli. Nga wonyumiruwe vikujuko vya nakuye nkuru. Beda bulinda alevi haba fere. Wewola masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kwata kwa account ye ya banka. Kakachikondo kuwa haba kwecho chonacho baweke nge dengo kube simu. Obu kuitamu message kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary banka banka ya fe. Centenary banka. Edunga miziba banka nkuruwe ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha deposit protection fund. Okutuki dala ku milioni 10 za Uganda.
2: Twice was the sawindala. Time check.
1: esawa siwe sitano esu kumaja time check kutusi wako beda msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atemo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de awatari kuandika wano na wali niga stemo mkaga tan star mkaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app. Energy radio station that we work for you say yes and so you need to
2: abakuru ba police abamute bagala balaga chakola obalaga chokola ate bakuwa bukuru
1: David Wamu
3: akasante kotu kagala ko mchala oto muwa ku sente
1: energy show Tamira and David Wamu

0: twegayirire. Ayi Mukama, ky'okoze olw'ekisa kyo okutuwonya, tukwatirwe ekisa, kituwonye tuleme kwongera kuba bubi, kituyambe n'okulokoka obulungi. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubake kaale gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amiina.
0: Musewedde, musigale mu ddembe lya Kristo.

0: omuwuliriza omulungi oli kucyenda mu nnya katonyeze nnya fama radio sapiensia enkuluze y'amagezi obudde bwaffe buno buli mande tuba mu byabulamu buli mande tubeera mu byabulamu era abakugu baffe be tubeera nabo okusobola okulaba nga batuyamba tufune ekituufu ddala ekitukwatako mu bulamu bwaffe mu neeyisa yaffe mu ndya yaffe era nga tubajja malwaliro gaffe amakulu ge tulina tuyina Kisubi Hospital, tuyina Sambia Hospital, tuyina Lubaga Hospital, abakulu abo be tutera okutambula nabo. Era olunaku lwaleero tuyina abakulu okuva mu St. Francis Hospital ensambya wano, Dr. Kirabira ate ne Director Nursing, mukyala Najita Maria Grace, be tugenda okutambula nabo. Tugenda kutambulira ku bulwadde buno bwa Ebola. Fena tumanyi Ebola atutadde ku bunkenke ensi eggwanga alitadde ku bunkenke naye nno n'ensi kubanga munnange kati bwe batandika otugamba nti tebakkiriza bannayuganda kumala gayingira mu nsi ndala America eyo twagimanya dda Canada yatugattako waliwo ensaawo endala ezatugattako tomala gayingira mu nsi zaabwe olutuukayo oba otuuseeyo bakuteeka mu karantiini bakusa mu karantiini tomala gayingira mu ggwanga lyabwe namugongo wano twamufusubiddwa lwa Ebola kakati abakulu tubalina okuva mu ddwaliro lyaffe wano okusobola okutuyambako engeri gye tusobola okwerindamu obulwadde buno obwa Ebola njagala Dr. Kirabira yabasooka okutubuuzaako Dr. Buza kwatuwuliriza
1: balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo erinnya Dr. Peter Kirabira okuva ensanga wano ku ddwaliro ekkulu akulira ebya public health okuba obulamu obw'omu bantu ne IP Soba Infection Prevention and Control okutangira infections mu bantu ne mu ddwaliro
0: okay webale nnyo Dr. ate Musawo Najita
2: balamusizza nnyo abawuliriza baffe abalungi amannya agange nze Najita Maria Grace nga nze Director of Nursing ate nga mu ddwaliro nze Clinical Epidemiologist omusawo mukugu mu ndwadde nga Ebola
0: okay tweyanzizza nnyo eddakiika ziri abiri ezise ku ssaawa munaana ssaawa mwenda tujja kuba tumaliriza era tuula owulirize bulungi abakulu bye bagenda okutubuulira Dr. Njagala oddemu otubuulire obuvunaanyizibwa bwo
1: weewaawo ssebo obuvunaanyizibwa bwange Dr. Kirabira Peter ly'erinnya lyange nze nkulira public health mu ddwaliro omwo oba obulamu obw'abantu munda n'ebweru si mukujjanjaba naye public health mwekyo mwe muli ne infection prevention and control oba okuziyiza okukwatibwa obulwadde bwonna wakati mu ddwaliro eri abasawo eri abalwadde eri abagenyi b'abalwadde n'abajjanjaba ne community yaffe eyo
0: kakati tutandikire ku Ebola. Ebola kyeki Dokita?
1: Ebola linnya bunya naye kyava ku mugga gwe bayita Ebola guyite river Ebola oguli Ekongo mu biseera bye yali Zaire kubira dda myaka gy'ensavumuomukaaga 1976 erinnya eryasooka naye nga waliwo ebika bingi eby'Ebola sigamba nti kikika kimu kyokka so kasobola be baabusanga nga buli ku muggoogwo okwetoloola olubalama lw'omuggoogwo mulundi ogwasooka mu 1976 kwe kuliyita erinnya Ebola era obulwadde obwajjirangamu n'omusujja nakati nga bwe kiri kati erinnya eryo nejja nga liranda naye nga waliwo obuwuka bwa bika bingi obuli mu gurupu eyo y'Ebola nobwolaba abaganda naye mulimu abaganda ab'e Bugerere ne balituuma erinnya eryo ab'e Buddu okusinziira ku masaza
0: ab'Essingo
1: n'okusinziira kakwa gye kaali kazira ekika ky'akalwadde yadde nga kaganda oba kayite Ebola erinnya byaweebwa nga weerityo kati mulundi guno waliwo era ekika kye bayita gundi bujjo Ebola Yeshuli mugwanga kati mwenge vika
0: kakati Dr. Ngabu Gambie inti Zaire muga Zaire jekazu ulibwa kakati bundi buju atechiri wano wafe techiri Zaire kadateva katuma batiri nyeri wafe
1: uwangi auka kafana na chechika chechimu Ngabu itabaga na Ngabu Ngambie na ye na ye chike chechimu chiri mchitundu wa bendo bendo yeri mu ili Afrika yonga wakati kati ne East Africa na wakati kati wa Afrika na yenga chika chiba chechimu ntino Ebola na hivi kabi Ebola ya ulo banyaga fageti sao saga dega ugera na yenga chika chimu kuko
0: bundi bujo
1: Ebola virus. Yes.
0: Ok ila nyamba kwa muda chikemu virus ya bulabe nyo kusinga bakteria uvaneta
1: obuka buno bonna bwa bulabe ero mulundi guno twogera ku virus nga virus endala zonna mizo zi virus HIV virus Ebola virus naye waliwo ne bacteria nga bwe tukimanyi bacteria obubuka nabo bulala buyina amanya gaabwo kakati mulundi guno bacteria akutta ne virus akutta twinza gamma nti kya bulabe okusinga akalala ako kakalala ninga bonna ba bulabe nga twetaaga tubwetangire.
0: Okay. Okay, kakati Dr. Tuli kubundi bujo Ebola virus.
1: Yes.
0: Kajadi wano.
1: Bundi bujo Ebola virus azulibwa omulundi ogusooka mu nsi yonna mu kitundu kya bundi bujo mu 2022. Era ekyo kika kya bundi bujo Ebola virus gwe mulundi gwe gwasooka kirabako mu nsi yonna world by the World Health Organization. Na iguno omulundi gwe gwokubiri ekyekika kya bundi bujo Ebola virus okulabikako mu 2026. Naye nga tubadde n'ebika bya Ebola bingi. Tubadde n'ebika bya Ebola musanvu oba ziyite outbreak za Ebola musanvu mu Uganda wano kino kya munana outbreak ya munana naye neyo munana ekika kyayo bagiyita mwende bujibara virus yogo akubili kukubara wane Uganda.
0: Okay. Katitu imiri detu tiawe tuogiri la katinga inakuzo mwezi munaana June
1: uwale ilo nga munaana June mbumpi mpi nge gwanga tuwa kazula abalwadde abali confirmed 19 mkwanga linelia Uganda nga sitade koli ya Congo kubanga jukira obulado watandika eri Congo obutandike Congo mu Mei nga 5 lwalangirira iyo Congo batuse ne mbina F1 Uganda 10 na Amerika na mwenda era lwalangirira ne Uganda as an outbreak nga 15 Mei tubalanga wiki 3 okay ekinene nnyo emabega kati tuina abalade 19 bali confirmed kwabo wakafirwako abantu babiri abantu babiri era nokudis ewa confirming bo bagenda mu gobera admitted. Okay. Era kati banji bali admitted abali admitted kati emulago nga bali kuddagala kubujjanja byo bwenjawulo bali munana ni nayenga kwa kaona ko baka discharging ako basatu.
0: Okay.
1: 3 so far 3 discharges. Yes. Okay. Wetu wetu imide 19 firidwa ako babiri basatu baba de discharge alala bachali ki admitted.
0: Okay. Kakati Dr. Bogamba boto babidi abatufudde ko bana Uganda bana Uganda obanita
1: kibinyo tababiri abatufudde ko sofa si bana Uganda ba Congo.
0: Oh.
1: Kubanga jukira tuli mbendo bendo lyerimu ngate byobulamu babi salabusazi kubo bade ne Uganda.
0: Okay.
1: Ku border nafuna ebyobulamu ebyokusoma ebyokola ki ebyokulya byonna ne balyoke kaungezi baddayo eri kati kyesanga nga abalwadde batu bayita imported cases.
0: Okay. So bana Uganda mutukumi
1: tuki abakumye ka government ikolagana wewe tukuma akuma
0: mwebali nyo mwebali de dala nga sina leta Maria Grace Ebola ava kuchi dokita
1: Ebola ava ku kawuka ako kengambi akabonde kuje Ebola virus aye ava ku nkolagana kubanga kawuka ako kabera nomu mu nchima mu bulamu bwa bulijjo na yenge nchima zote zirwala
0: Ebola
1: naye kakati bannaffe ennyama eyo ebawoomera Kongo n'okubeera mu nkima beekanga nga bali batambula n'enkima bazijja bakola ki ne kabakwata ate bo ne kabalwaza omuntu kamulwaza kati kava ku transmission eyo okuva ku nkima kati batabe katuka ne mbando ate kasaasaana kuva ku muntu okudda ku muntu wali kavudde ku host oba ekika hosting enkima yeka hostinga kakwata contact n'enkima oba okuzibya oba okukola ki nekadda ku muntu kati kwe kaveeyo nekaleyo kakatuyingiriramu ate nekasaasaana okuva ku muntu okudda ku muntu ng'okutte ku muntu
0: contact
1: nga musawo bajja okunyumya contact
0: Doctor, kakati naffe enkima wano ezaffe nazo bwe tunaazisembereranga Ebola jja
1: okunoonyereza okw'enkima z'e Buganda tekunnalaga tufunda kulaga nti nno mwekali kubanga enkima zaffe era tezituli nnyonyi wano ku Kampala wakiso akawuka kwekegirisa ziza kana kabondi bujjo tetulina nkima mweziri naye nga tezisala kusukka kkubo okgende Kongo nezeegatta nezeekonko okuba
0: So ky'otegeeza Doctor ziri ezeeri ziyinza okuba zikalina era ne zikasaasaanya naye ezeeno ziyinza okuba tezikalina
1: mu kaseera kano kubanga enteekateeka za gavumenti z'amaanyi okola nga batangira akawuka ako
0: weebale nnyo Doctor Doctor Peter Kirabira kuva mu Nsambya Hospital gwe tuli naye okulaba nga twongera okwerinda obulwadde bw'Ebola eddakiika asatu ezise ku ssaawa 8 musawo Maria Grace kakati obubonero nsuubira kati Doctor yabukunnyonnyodde kati bw'oba otuwa obubonero
2: weebale nnyo Mutesitesi ku Ebola abeera n'obubonero bungi tulina we tuyita dry obakalu obusookerwako obutaliimu mazzi kati obubonero buno ng'omusujja okubanga oyokya okwokya ennyo okubeera nga olina ensinga ekolokoota olina nakanyama omutwe okuluma ennyo n'okuggwaamu amaanyi ebiseera ebisinga bw'olaba ebintu bye njogedde bye bimu ng'omuntu alina omusujja gw'ensiri yandibadde nabyo oba omuntu alina typhoid byalibadde nabyo naye kati mu Ebola tutwala eddaala eddala ne tukubuuza ebintu ebirala tiowakale yes omutwe gukuluma gukulumidde ebbanga kibwomize eddagala ofunyeewo enjawulo kubanga twesanze ebiseera ebisinga nga buno obulwadde bw'obujjanjaba mu ngeri yaffe eyabyo bye tujjanjabamu omusujja gw'ensiri oyinza obutafunako buweerero ate oluusi ne weesanga ng'obadde ne buno obulwadde ogenda wayitawo ennaku ogenda okulaba ate otandise okusesema obuti olukuluma oddukana kale lwakuba ekyo kye tuba tumanyiko ebiseera ebisinga nti bundi bujjo oyinza obutasesema musaayi oba kuddukana musaayi naye ate olutolwaki lukuluma kyekyo ensonga lwaki ebiseera ebisinga bwe tufuna abalwadde tukatutwala obudde okuddamu okubabuuza n'okubeekengera tuggyewo emisujja emirala gyonna gyonna egifaanana ngaki Ebola
0: kale ogambye bondi bujjo kati ate mulabye kyanjawulo kubanga ffe wano aba Minister of Health baatuwa ebintu bingi nnyo bye tulina okusomako nti simanya okusesema okwogeddeko olubuto bizinensi kyeki
2: kamunguluze
0: nti bizinensi kiraga ye baagamba ki ennyingo okugwamu amaanyi kirala baagamba ki okuvaamu omusaayi mu nnyindo mu matu ebyo byonna baabyogera kakati bundi bujjo yewa akendeezaako ku bubonero bwe buto
2: takendeezaako naye bundi bujjo ye atandika n'omusujja omusujja olubuto omutwe kati wagenda okufunira omusayi mu nnyindo mu matu ng'omaze n'obulwadde ebbanga
3: bbanga ki
2: wakati w'ennaku 15 wakati w'ennaku 10-15 ng'omaze okufuna obulwadde naye kati bw'obeera mu kumpi n'omuntu alina obulwadde oba n'okwata ng'amaze okusesema n'okwata mbisesemye oba n'oziika omuntu nga toyambadde bulungi toyesabise bulungi naye n'omukwatako okumunaaza nga badde mulwadde w'ebola kano akawuka katwala ennaku 2-1 okula mu ki munda mu mubiri era ogenda okwesanga lwaki gavumenti efuba nnyo okulaba nti omuntu bwe musanga nga yabadde kumpi oba nga yadde akutte mu bintu omulwadde byabadde nabyo oba nga badde n'omuntu omulwadde eyagala emukuuma ennaku 2-1
3: ekakase
2: ennaku 2 bwe ziggwako nga tafunye akabonero konna nga bamanya obulwadde teyabufuna
3: kakati Mtao Grace bwe kiba nti omuntu oyo tuli naye mu community yaffe naye nga abulina naye nga tetumusemberera abeera yekka alwala yekka paka
2: nga omuntu ngaolwedde mulwadde oba nga
3: afunye obubonero kale
2: kati omuntu afuna obubonero awo atandika okukola ki okutambuza obulwadde omuntu atalina bubonero tatambuza bulwadde mukitegedde nti alina obubonero obulaga obulwadde bw'ebola kyalibadde kirungi nnyo ne mumuddusa mangu ne mumutwala mu ddwaliro erya gavumenti mu babalabirira kubanga nga Dr. Peter bwe yagambye buno obulwadde buwona kasita obulaba amangu n'ofuna eddagala amangu owona era bali abaatufaako ensobi gyali nti baalwawo okufuna obujjanjabi naye buli afuna obujjanjabi amangu afuna eddagala ne babasiibula ne bagenda eka
3: ekitegeeza eddagala tulina eriwonya ebola bondi bujo
2: tetulina ddagala liwonya ebola kubanga nga bwe twagambye zino vayirasi kati vayirasi ezisinga tuzijjanjaba oba tuzitangira na kye twaliise vaccine okugema naye kati bw'ojja ku ddwaliro ng'omutwe gukuluma bakuwa eddagala
3: eryomutwe
2: buti bwe balukuluma ne bajjanjaba olubuto ne baweweeza ku bubonero bwonna obukuluma omubiri ne baguba obudde okulwana kubanga ekirungi katonda yatukolera emirimu embiri gyaffe gino tigirinamu abajaasi baabo abajaasi abalwanyisa vayirasi ezeezo kasoba wa embeera ennungi gye bakoleramu basobola okulwanyisa akawuka ne bakamegga
3: okay ate ego mawulire malungi kubanga baali batugambye ekiba kya bulabe nnyo oba simanyi dokita akawuka bwe kaba kaze tuli wano tutudde wano ku meeza kamalawo bbanga ki kubanga ku covid baatutiisanga nnyo
1: kayinza n'okususa essaawa 2 kakakyali awo jjukira ate ku mufu ate nakaseera kaba kawanvu akawuka ako nga weekali kubanga kaba tekika kyalwanyisibwa kayinza n'okumala 8 hours kyekyo lwaki omufu tulwana nnyo okulaba nga tumweziikira era nga tumuziika ng'era olaba speed mawulire tudduka nnyo twanguyiriza okulaba nga tumuziika nga bukyayi lwaki kubanga akawuka ako kaba kakyali o yadde omuntu akoleza eki afudde yadde omuntu wano avuddewo bw'ojja okwata twogera nnyo ku high touch surfaces ozisinga okukwatako omunyolo oli ayina okubanga yayiseewo n'oyitawo eddakiika 3 era n'okwatako nga kukola ki kwata soketi switch yawounoteekako ettaala obwamadirisa okuggulawo amadirisa eri yona high touch surfaces okasangako kyekyo lwaki musawo yegedde contact si kampewo kana akawuka naye kakukwatako kyetugamba titonsemberera ate oba ng'osembedde nabwe tujja okulaba waliwo by'olina okukola ki okukola kubanga nga bw'obuzza kaba kakyali kalamaawo
3: kakati era tuyambire ddala tugenda awo oba Grace yagenda otukulirawo kati bw'oba omusemberedde
2: bw'omala okusemberera omuntu ne bwaba talina symptom nga talina bubonero nga bwe batusomeseza bwe batulagidde tunaabe mu ngalo. Okunaaba mu ngalo ye steepu esooka okwewala obulwadde bwonna.
3: Ne sabbuuni.
2: Onaaba mu ngalo ne sabbuuni. Watu ofunye sabbuuni n'amazzi osinza okukozesa sanitizer.
3: Okay.
2: Kubanga Ebola is by contact or droplet. Nti amalusu g'omuntu weegase n'omuntu entuuyo z'omuntu n'okukwata ki
3: ku mubiri
2: gw'omuntu. Naye oba tomukutteeko tokutteeko ebyo byonna byonna era sitiiro olina okukola ki onaaba mu ngalo oba okukozesa sanitizer alimu omwenge alcohol based sanitizer.
3: Waliwo ataliimu oyinza okwesa bya Uganda bizibu kimu kisoboka kakati naabe olunaaba kafa
2: obeera okwozezaako oba tokase naye obeera okasamudde bwe baali badde oluganda olutuufu nti kati bwoba olina engalo ziddugala ova mu nnimiro owadde oli mu kkoola kati bw'omala okunaabako ettaka likola ki
3: obukyafu bwonnane
2: bukuvaako obukyafu ne bukuvaako naye ekirungi bw'oba okozesa sabbuuni ne sanitizer biyina property biyina amaanyi okukola ki okubutta obuwuka obwo
3: ekyo

0: Chwacho watu watu wagali unawe mazi gali plain.
1: Yes.
0: Kato ino kuteka mu sabuni. Nuna babulu unji ngawe watu somesa. Mirundi. Etano.
1: Mirundi etano. Okay. Kakati Dr. Peter. Ndulibwe yes, tuwali mu COVID. Abantu bagambanga kakati tunywe kawalaji COVID itajja kutuluma. Kati wapandu no sangabu. Kati tunywe kawalaji bola itajja kutuluma. Kubanga wabaa mutida mungalo munu. Sanitizer ali alukoholi. Kati olika anywe munywe. Kusobola okulaba nti bola afa.
2: Yes, wange icho kyandibadde bwe kicho singa ekyali kituufu. Kubanga kawalaji kukayingira buyingizi mu mumiro. Akawuka katambulira mu musaayi. Singa kawalaji kali ng'eddagala twandibe n'okunyonyeza kwakoma n'okoma asobola okajjawo. Naye nga mutawogresi wayogedde akawuka ako ekisooka okukatta oba okkejjako n'okkama nsula eri. Kasto onare engalo. That is the magic bullet. Chayo gede checho dala. Oba mudwaliro, oba si mudwaliro, engalo. Oba wano kumulimunga mwenye ingira, engalo. With soap and water. Era tugamba, kalifu woyo, sanitizer, muyito mwengo oba waraji, wafo wechi sawo. Wachidi bulivoma, ufumano kwata kumuradi. Ngo kalifuwa, kalifuwa. Ulivo kwata kubuluwa, wako kwata kumundu. Kasaba weda kumi. Ngo dayo kumazigo gali. Nga magic bullet. Na soap and water. Ndamu nonawa. Kale ya magic bullet ya faith. Yesoka.
1: Okay.
2: Yes. Kati ngabu agambi. Tosembe li ranga mkovidi. Nekakati chikola. Panga chikontakt. Wachi. Mwe wa mabanga. Ngawo mmanyi kutuwa kalizaba nafe bide mbibu misa. Inkole tujinyweleze dala.
1: Tetuche kwa tamungalo.
2: Dala. Chiba chitegeza. Tetue kute mungalo mmisa. Wachwe kwa tamungalo ngewede.
1: Chitu.
2: Tuansembe lila. Nga. Fe nga ate uluyu waba sawo. Exposure we yeyo ngera. Nga we kanzo mungu omusembe lide. Tuteka ko leye ndale yokuwe kuma. Chetuita mungu futi futi PPE or personal protective equipment kwe kumwe wala katigo mungu raditoso wala mwe wala ino mbuke vera tuwa ambala eproni za fe tuwa ambala mask za fe resiudri ya fe ngaba sao katinga fe
1: yes
2: kati yoleya yaba level yoku vili yoku etangira kawuka ako ya levels za PPE yoku kwe kuma tuzituli musawu ziri nya neka kumuntu wabulijjo tukoma ku level 1
1: okay
2: mpozi nga kinyinyitide aba babera ku mirango wa kaki ekerezia obe sinzizo lyonna kuwanka cha obe banizo kwambala level 2 kubanga twata ndiso bisomesa nga level 2 ngo yambala chi epron icho ne bugambo tuwo ne face no jikola kino jishirudi nga tuna face shieldi ezo no tandika okola ki okufuwa kalifuwa ba tuwa uli musinza ayingira sinzizo yes
1: okay kakati kagani kano kayamba ki kenda ba bantu ba bakozesa ke batuga mu bere na ko ambuli somero ko kayamba ki
0: ati nga bitwayogedde buno obulwadde akabonera akasooka mubaradde abasinga bitulabye bafuna omusujja obukuukya kati edda twabeeranga no thermometer
1: yes
0: upima omusujja upima okuukya naye nga bukwata ku mbiri gw'abantu kali nga bwetugambye nti buno obulwadde bwakwatirira ku muntu katwagala kijjawo ne tuleeta gaani eyo gani epima kwocha era bajukusonga mu oba wano ku mutwe oba ku mukono ne bamanya nti oyocha kyenkana wa bobanga okwocha temperature nga eri waggulu nga bakuteeka ebbali nga baddamu bakwekebejja okulaba oba olina obubonero obulala bwonna obwali kwataganye n'obulwadde buno.
1: Kusinga okussaamu kalita thermometer.
0: Ifo ky'okussaamu kanati ne bakazze mulala.
1: Mulala.
0: Kati gaani eyambako okuuma.

0: omukyalo kyabwe bw'annyonnyola wano mu Uganda era ndowooza kikwatagana n'ekyono asoosa ejjumba Dr. Damu.
1: Eggwanga likoze litya okulaba nti enkima zaffe tezisala okuva eno e Buganda okuva e Uganda kudde Congo, weewaawo batukakasizza era ttiimu ya gavumenti gy'eri nnyo mu surveillance ku boda ya Uganda ne Congo. Tukimanyi nti the border points ziri porous, nti kyangu nnyo omuntu okuyitira saidi yeena tayita ku geeti ey'empondwe okuyingira e Congo oba okuyingira e Uganda. Naye nga enteekateeka n'enkola yeziri okuziyiza aba okukrosinga n'ebisolo kubanga bakimanyi nti ebisolo ebikrosinga. Ekyokugamba edda ne kaakati era tubeera mu nkima, nze ewaffe eri tuli mu nkima naye nkimanyi teziinaki teziina Ebola. So edda era ne kaakati era ziyaffe ne naffe tetumulya. Nsuubira tewali njawulo yonna.
0: Nze waliwo wemmanyi wempita awe mu Wakiso enkima zikera ne zizannyira awo n'abaana bazikwatako.
1: Niyo otalwala Ebola.
2: Okulongoosa mukyali badde nti eri bannaffe oludda lwa Congo enkima baziryanga emmere ate ffe eno tubeera nazo nga bwe waali badde ne munno. Era ebiseera ebisinga ojja kwetibwa yes zirya naffe naye togenda kusanga muntu alidde kasooli enkima gwe yalumyeko. Si kyo naye kati bali batuuka nga emmere entono mu bifo bye balimu nga balina kulya nkima nga mmere ate nga bwe tugambye Ebola atambulira musaayi. Kati babeera basala enkima ne bakwata musaayi gw'enkima
0: erina akawuka awo ne katambula. Akade kaffe kaweddeko Dokita Kampala nga bw'omulaba kalono kamugateko mangu naye Kampala nga bw'omulaba.
3: Ndi ku ledi engene sinaba kuvaako
0: yanguwa
3: nz'omugagga Saulembe Nabweru kansala kazomuganzi waza wanu ekibuuzo kyembuuza ku nsonga y'Ebola ndaba nabaddeko kkeekasanga ti eyo mukomera nga ngenza okubalambulako naye abasibe basula kirindi abantu abo Ebola kabakwate kuba basula bonna kirindi
0: kitegeerekese muddemu era ekyo kikwasaganye ne Kampala kubanga tuli mugoteko New Park Old Park nga bwoja Kampala yenna kiri kitya awo tubuulire twetangidde tutya
1: okka omugoteko ate gwongereza bwongereza chances y'okutransmitinga akawuka nga bwe tukimugambye nti kali by contact. Kyetwandikoze ng'eggwanga bwe miso gyeri mutulungamya nga bwe tulungamya ku Namugongo tyati abo bandibadde bangi mugatiseeko n'abalamazi okuva e Congo nabo ne Rwanda nawa. Mubuufu bwe bumu okwewala omugoteko ogwo gwe asinga era enteekateeka zino zigendera kuyingira ne kyaki baagambye nadda kyaki muli bantu bangi lwaki temuteekawo ekitabo wali ku mulyango ayingira nomuwandiika muwandiika ne temperature ye nabaye yesimu ne gyava bintu bina byokka lwaki okusobera okusobozesa eggwanga okufoloye nga okutrakinga omuntu bwale aba nga ali positive yayiseeko wa kyekyakoleddwa teekateeka kyeziriyo kati omugoteko gwaffe gwekasanga ati ne wano mwawino yadde tegwebeereka gwe ng'omuntu manya nti nno okubonga mye yadde akakokola oyo contact si bizeera bya COVID bino bye Ebola kwatako tonsemberera am length eto omukono omulayo distance ekumalenga kati omugoteko ne taxi ezo kyekirwayi kibagamba wali emabega kaawo omukulu w'eggwanga yagamba kasanda ne mubende taxi tezitambula naye ez'amaguzi zezitambula kwewala mugoteko ogw'abantu. So the more you reduce or contact ekisinga wewao.
0: Okay. Tweyanziza nyo Dr. Peter ate ne Msamaria okulaba nti mutu wadde obudde buno n'okutusomesa. Beka twe bigambo webale kubanti mbadde ku ate mubana abantu banja omwerinde Ebola temugamba nti nno muzannyo. Msamaria, abambagamba muzannyo mbwe Ebola taliyo.
2: Ebola jali si muzannyo naye government wamu ne ministry y'ebyobulamu n'amalwaliro n'abasawo fenna fenna tetukyebaka kangambe tugezaako okulaba nti tutangira ekirwadde kino okugenda mu bantu bakafunayo abalwadde 19 abalwadde 14 baali bakongo era abataano bokka bannayuganda bafuna obulwadde kubanga baali bali mukola kubali ate bonna abalwadde nga gavumenti batugambye bonna bali mu kifo kimu gavumenti olwedde yebalina yebajjanjaba. So gavumenti ekola kyamaanyi okulaba nti obulwadde tebutambula mu ki mu bantu ba wansi. Era kati omulanga gwaffe guli nti buli gwolaba alina akabonero kuba ku namba ya gavumenti gye yataddewo. Tuyambe abantu mangu mangu twetangire Ebola okusaasaana mu bannaffe.
0: Era okumanya nti obulwadde gye buli ngwate mu mukungu w'ensi yonna World Health Organization yandi is the one.
2: Mwali mu Uganda ekirungi atusiimye nti enteekateeka zaffe ze tukola ziyambye kinene nnyo okutangira akawuka kano okweriisa ekkuuli mu Uganda. Kubanga tugenda mwezi mulamba naye lulaba nti namba gye twakabala mu ggwanga namba ekyali ntono.
0: Okay. Webale nnyo Sibula.
2: Bannange mwebale nnyo okuwuliza radio ya Sapiencia enkuluze
0: ya magezi. Ne Uganda Catholic Television.
2: TV yaffe yaba katoliki.
0: Yes.
2: Mweyongere okutuwagira n'okuwuliriza. Mwebale nnyo nze nsigadde Najjita Maria Grace okuva ensambya ku ddwaliro.
0: Okay. Doctor.
1: Nange nsigadde Dr. Kirera Peter okuva ensambya hospital. Sigala ku Uganda Catholic TV. Radio Safiye sayi enkulungo ya magezi. Yes. Abe mukiwulidde n'aba mu ngalo.
4: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku 5 million eza Uganda. Ozisasule mu myezi 3 weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8 0 0 2 5 5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku 10 million eza Uganda.
5: Twesoze essaawa endala time check. Essaawa siwesi mwenda ezemisana time check ekutuusibwako.
4: Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olwo ndeko investa oba okozesa MTN Momo app.
6: Leero ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga nnyaffe Ekereziya atuwa medaadi omutuukirivu omwepisikoopi ow'e Noyon. Medaadi yazaalibwa mu mwaka gwa 2056 mu kabuga akatono akayitibwa Salanse mu mambuka ga Bufalansa. Nektad ye kitaawe eyali omukungu mu Bufalansa ne nnyina Protagia. Medaadi yali muyivu nnyo era yayagalanga nnyo okulabiriranga abaavu okuviira ddala nga mwana muto. Ku myaka 33 Medaadi yafuna sasiredoti atoluvanyuma naweebwa obwepisikoopi era n'abeera omwepisikoopi we Valman mu mwaka gwa 1503. Ono yakwata entebe y'essaza ey'obusumba n'agijja mu Valman n'agitwala mu kibuga Noyon ewaali ewatebenkevu. Omusumba Medad yamanyibwa olw'okutandikawo enkola y'okusiima ng'omukyalo omuto eyabeeranga ekyokulabirako eri abalala ku kyalo olw'okwagala ennyo Katonda nga bamutikka engule y'ebimuli bya Roza. Kino kyakolebwanga buli mwaka era enkola eno ekyakolebwa mu ggwanga erya Bufalansa. Omusumba Medad yafanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1505 ku myaka 89. Omusumba Medad yasiimibwa okuba omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era olunaku lw'okujjukirirako omusumba Medad lwatongozebwa Ekereziya Katolika. Omusumba Medad omutuukirivu yawolereza abanoonyereza ku mbeera y'obudde abeetaaga obukuumi okuva eri emiyaga egy'amaanyi, abalimi, ennimiro z'emizabbibu, abayiise omwenge era tumwekwata nnyo nga tulumwa amannyo. Kigambibwa nti olunaku luno lwe tujjukirirako omusumba Medad omutuukirivu, embeera y'obudde gye tufuna leero tugifuna okumala ennaku endala 40. Omusumba Medad omutuukirivu otusabire.
7: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
8: Tuli bangi bulijjo tano na mulirye mutaayi wange webala okubanga ompadde ebbuuka maziba ntere ntandike okweriisa enkuuli. Omutaka Nsikizito Ngwa Buzito, nze ngobye kati ntera nnyo okulira abantu bangi nga mukozesa ekisoko ekigamba nti okuniigiina nga embuzi eyasizza entamu. Naye okuniigiina kye ki? Okuniigiina kye kikolo kati omusajja bw'amala okwegatta n'enteeka n'atandika okugenda nga yeewaana nti oyo mumazi n'embuzi yenjiridde. Ebyo kye tuyita okuniigiina. Mu ngeri y'emu era omusajja oyo bw'aba atambula atambula nga yeeragalaga era nakyo tukiyita okuniigiina. Okuva okugamba nti okuniigiina nga embuzi eyasizza entamu kitegeeza ekisoko ekyo olina okumanya w'okikozeseza kubanga kirimu okumansa entungo.
7: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.

0: kwenkanya ogw'okusirisa mu kumundu Irani yalumbye obukiika kono bwa Isirayiri ng'egiranga kukuba Beirut ekya Lebanoni yadde nga Trump yeegayiridde Isirayiri obutazaayo yafuuyidde endiga mulere kubanga Isirayiri ekubye Irani n'emisinga gyayo gy'omubbanga eyo mu bugwanjuba n'amasekati gaayo Irani egambye nti esirisizaamu naye singa Isirayiri eddamu okukuba Lebanoni ejja kugiddira embeera eno yonna etiisaamu ku mukulembeze wa America kubanga abadde akyatunuulidde nnyo ekyokulaba ng'olutalo wakati wa America ne Iran ruggwa n'endagaano y'emirembe etuukibweko. Nga maliza agesaawa eno olugero lwaffe lugamba nti obwami kyambalo kyazike nannyini kyo bwakikuggyako otogaana. Tewali muntu ayinza kuganira mu bwami nga bamutwala babumuggyemu. Awamu n'ekyo omulungi atuyiriza ke kabadde akesaawa eno kakutuusiddwako kampuni ya Inshua eya Swiko. Tudingana ku ssatu ez'ekiro n'amawulire amalala.
1: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. 94.4 FM Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia, erungamizibwa Uganda Communications Commission.

0: yes, wabari nyoku inajie kumiteko chenda mnye aktunye zisenya Radio Sapiencia akaungezi akolu na koruwa lero ziri musambu ezaka ita kusawe ya akaungezi ngaburi jio kabera katimba kabia mizanyo extra yenze padesiruma gombo webezi so kubera nga kutambuza tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera bili wengendo kubera nga kwele kereza atolu programu mulongo teja kubera ngeja everenge kuongirayo kusaidieyo katimba kebye mizanyo extra tutambula ne 22 bet era kulisayo mu weekend gowe na juwabade ne weekend jiwajimali deko atira na mwe abasiba ne 22 bet mbakulisayo mu weekend nga bweyasobodde okubera nge tambula kusaidieyo gulao account osobola okubera ngo siba ne 22 bet World Cup enaku kati tuzibalira kungalo emipira jone ja World Cup ku 22 bet ogenda kubera nga kujifunira gwayagala okubera ngo siba ku options ezenja ulo okuli okubera ngo siba ku bateri ngo siba ku basawo abajanja babasami kisawe nebirala byonna oja kubera nga ate buli kimo kitambuza gukasitobera ngo siba nobuvunanyizwa ngo wiza 25 okudaguru ensonga zonna zija kubera nga zikwanguyira nga bwe zino okubera nga zitambula kyo ino okukola genda mu simu yo wogenda ku internet gwe ina smartphone genda wali ewa wogenda ku internet otekem 22bet.uk website ya pe eja kubera nga eja ku simu yo genda wali ekigambo register kinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega 22 bet ensonga zona oberengo zitambuza atana weza 25 kizwa kubera ngo siba chokana wasiba berango siba no vunanyizwa na gamba gwa siba ne 22 bet te wali kyogenda kunonya chikubule gwa yagala okusiba kuba tv ojja basangako ayagala okubera ngo siba ku kadi oba red card nti kuno kujja kubera mu red card kwebiri ayagala okusiba yero card no gamati zijja wera mbwezi tikasazi wera ngo lyakajja ayagala okubera ngo siba ku basawo abajanja babasambi kisawe bono jja kubera ngo basanga ku 22 bet odds ziri waguru bobo siba sibana buvunanyizwa atana weza 25 kirizwa kubera ngo siba abazanya bacho games kweziri ate zigabira ddala akasimbi mu mbeera eyo bacho games kweziri ate akajja bobo zanyi n'obuvunanyizibwa akajjo kaliira ddala buli kimu ekibeera nga kikwanguyira nga bwe kiina okubeera nga kyangwa ennaku zomwe ziri 8 mwezi tuli mu gwa mukaaga omwaka 2026 kakati okusookera ddala ngebule ennaku mbale bubazi okubeera nga tugenda mu kikopo ekyamwanga agensi yonna unaku lero njagadde nkuwe ku update za World Cup na ddala kubimu kubyewuunyisa ebigenda okubeera nga bitambulira ku mawanga ag'enjawulo lero njagala twogere ku ggwanga erya Curacao eggwanga lino lye limu kwaga amawanga agagenda okubeera nga gakiika mu kikopo ekyamawanga ag'ensi yonna Curacao abo era ndowooza wemba sirabidde baggulawo ne ttiimu y'eggwanga erya Germany okusinziira mu kibinja mwe bali naye eggwanga lino lyeggwanga erisingamu abantu abatono ennyo erigenda okubeera mu World Cup by the way bw'ogendera ku population yaabwe oba abantu abali mu ggwanga lino bali 15.8 omanyi ndowooza bw'ogerageranya abantu abali mu kibuga Kampala just Kampala yekka ono mu Uganda tuyinza okubeera nga tuyingira obukadde kumpi ng'obusatu ekitundu oba obuna ne bano balina abantu 15.5 kalinga kazinga era akazinga kano kali wansi wa oba bakabalanga eggwanga erya Budaaki lye likatwala bakabalira wansi wa Kingdom of Netherlands ninga kazinga era by the way abamu ku basambi abagenda okubeera nga bazannyira eggwanga lino era bali yamba ko kubera nga liko lifaingo gena World Cup. Abasinga baino musayo kuba mugwangiri ya Budaki. Churakao ujadira yirigendo kugula wonga bas by the way baje kugula wonga bazanya team ya gwangiri ya eriya Germany. Naye bali mukwete kiratekera ekikope kya mwanga against yonna lye gwanga ericha sinziza vibe kyokanga atabantu batono kuwanga kugambye lina abantu emitwalo 15 mukanaana kirowoze bwanti abawagizi beba subiro kuberanga babera nabo obanga bagenda nabo mu kikope kya mwanga against yonna bali wakati we 13 na 15 bibwagizi basubira okubiranga bajapao irekere ugendo okubiranga bawagire kwanga lino naye lino lyeri mu kwaga amawanga agacha sinzo okukola vibe nokuteekawo kwegamba nokusettinga vibe ya World Cup churakao era ebimu ku bifaananyi ebisinzo okubiranga bitrendinga ku mikutu emigatta wa bantu eja World Cup byengendo okubiranga nzija mbere nga nkunyonyola kawo mpola kubanga bano ng'ogyeko okubeera nti nno kazinga kaliko abantu batono bakwalifayinga ogena mu World Cup abasambi be bakozesa kumpi nzalwa ya Budaki abasinga sibaabwe naye kwegamba bano tebakyaswala baswaza buswaza okusinza ku bikolwa bye bali mu kkola nga beteekerateekera empaka eza World Cup byengendo okubiranga nzija mbere nga nkubuulira tebakyaswala baswaza buswaza era kigambibwa nti mu byafaayo eno ye World Cup ekyasinze okujyamu eggwanga eryeyise ekyavu eggwanga ryekirakaawo biki bye bali mu kukola ebibeyise ekyavu ngenda kujja mbeere nga bikubuulira wetunava mu bubaka maaso kaawo naye lyeggwanga eryo by the way batendekebwa eyaliko omutendesi wa club ya Sunderland aitibwa Dick Advocate mumanyi omudaaki oyo yatendeka amatiimu mangi okuli amatiimu nga PSV wali mu ggwanga erya Budaki amatiimu nga Rangers mu ggwanga erya Scotland tiimu ya AZ Alkmaar club tiimu y'eggwanga erya Serbia n'eggwanga erya Russia yabatendekako by the way n'eggwanga erya Belgium yalitendekako Dick Advocate oyo natendeka n'amaklabu nga Feyenoord okuba mu ggwanga erya Budaki Utrecht n'amatiimu z'amalala nga Sparta Rotterdam yakwata mukone ku tiimu y'eggwanga erya Budaki kati sawa zino yatendeka akawanga kano akali mu kkola ebyewuunyisa nga beteekerateekera ekikope ekyamwanga agensi yonna wagiyite World Cup egenda okubeera ng'eggibwako akawuwu biki ebyo byebali mu kkola ebiswaza kwegamba byogamba nti tebakyaswala baswaza buswaza abacurakaawo byeŋŋenda okujja nabyo byeŋŋenda okujja nabyo obeere ng'ate obitegeera kale webale nnyo gwenakyagye kumiddeko 9:94 Radio Sapiencia tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizanyo extra olina eppadi Sserumaggo mu Betbez tukyabebbera mpola ne 22bet nga bwe tambula kasi tobeera ng'osiba ne 22bet kukyoba omanya World Cup tewali kyogenda kubeera ng'osubwa buli kimu ogenda kubeera ng'okitambuza mu mbeera mwe kirina okubeera nga kitambulira kale kakati gw'omusibi w'emipiira kyenjagala okugamba leero lunaku lwa Mande ate era tukyayina omulamwa gwaffe guli ogw'okubeera nga guno omwezi gugwako ng'olina tageti n'agamba atambula n'omubebezi nze omwezi gwe ngamba nti neetaaga mu bwezi era zijja kasita ngamba nti guno omwezi neetaaga kino era kijja kasita mbeera ne tageti kati naawe njagala obeere ne target ey'omwezi guno ekirungi gwakatandika twatandika wiiki ewedde ne tugamba tuzibale ennaku mpolampola ne tugamba ketubale ennaku mpolampola paka okubeera nga tubaako kye tufunye mwezi guno nga bwe gugenda okubeera nga gutambula kakati leero wiiki tugitandikidde mu vibe nga tulya kasente abayise ku kibimba ky'omubebezi kibimba kinataddeyo ekiro buli eyafunye ekibimba ky'omubebezi gwe genda obanje sente wiiki tugitandikidde maanyi ebadde tiimu y'eggwanga erya Latvia abali wansi w'emyaka 19 okubeera ng'ewangula mu kolekitisiko 3-2 eyo kolekitisiko ndwawo gireeta naye buli w'olaba nga ngireese manya nti wabeerawo ekiriwo gwe kasita olaba ng'omubebezi tayitidde mu ziri kolekitisiko zaffe ezitera otuwa sente nga 3-3 4-2 lero ndese kule tisiko ebadde ya 32 ya wagenze chiro mpira ogu Latvia abali wansomi yake 19 badde wasanye kwangeria Estonia gwede 32 kule tisikeyo nebirange ekute Latvia okuberanga kuangula 32 ne tuberanga tuli akaja era buli amanyintu wafunye kule tisikeyo gendo banje sente buli amanyintu wafunye mpira ogu gendo banje sente oberengo chikuba wiki tujitandikide mu bible buli amanyinti wafunye kolektisiko yombebezi wali kuchibiba odi tebadde nene nnyo ebadde odi 38 ne buli amanyinti wajifunye gendo lye sente kolektisiko eyo eyo kuchibimba etuwadde amaja 32 Latvia nga okubatimye gwange lya Estonia kati kyenku koledde njagala tutambule ne lisiti zino 2 sikugamba nga konti ekibimba ku mulundi guno nchesi nchi kwegamba njiterayo n'omukono naye nga twakali ekibimba ekyo kye tulidde nkuteredde ekibimba kikola odi 50 nkuteredde ekibimba kikola odi 50 buli agenda ku docket gwegendo berengo jya ekibimba kikola odi 50 sijja ngako ne garment ekibimba kye kye kimukwe zo lisiti ezikulembedde bwulilanga nkugamba nti jya ekibimba ekyo kitegeeza nyine ensonga lwaki nkugamba Mugendo pune odi 50 yeye chibimba genda kutwe ntu beti oberengo siba. Siba na buvunanyi siba. Atana wisa hapiri mweta ntu krizi wa kuberengo siba. Ojia kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hashu. Wobo itao. Ojia kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunye hashu. Njagala goe na mpuliviza. Gwa manyinti nu. Obebede no mubebezi ekibimba banno bakuli akamaja kati njagala oberengo jya ekibimba kino gira ku 22 bet gweteka mwaka emfisi oba 10 lwo yina lwo boteekamu obo yina 12 zo boteekamu obo yina 5 byo boteekamu gira ku 22 bet oberengo obebira n'ekibimba ekyo nkugambye sijanga kuwalo ne kugamba nti lele ekibimba kye kikulembedde njagala buli omu gwa manyinti no tuli ako kibimba odi 50 chechiri kudoketi kubitano chire ete mitwale 5 ii odi 50 yechibimba by the way kubitano chireta kulukumi chire ete mitwale 5 kubitano chijia kubiranga chikuletira kumpye mitwale ngesa no musobi gwekenda kukodi oberengo ufuna yechibimba echo bulio mama nyinti no ulizo mbebeze sawa zino gendo yechibimba gina kutu ntu beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba Atana wezi habiri mweta ndo krizi wa kuwele ango siba. Ojia kunyigasta, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashu. Wobo itao, nyigasta, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashu. Tujeyo kati. Siti ya bibiri ezikule mbede. Sijanga kone nkugama anti. Echibimba anchi simbi yeke sira. Bene yuke ya telo gama anti. Umbebezi wasonga wechabikira. Katikuruno nsonze kuchibimba. Nabawa dechi bimba chinata dechiro ngachikula odi 30 Latvia yabali wansomi yake 19 kuberange wangula akapira eka wangu de mukolektisiko 32 ngabe twajitumi kati gwe kola kyo nacho sobolo berengo fune chibimba chinata de ku docket gira ku 22 bet yo berengo siba kasito berengo sibisa buvunanyizwa ngoweza 25 okudagula tuberenga tubebera mpola oja kunyiga sita 2015 sita bisatu mwenye hash fuba nyonga wosobola oberengo fune chibimbe echo teka mwa kemfisi waliku 22 bet tuberenga tambla kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash na chirija meri mayo gambo otia angambie umbebezi ate kasto simba o kasto kuwa o nyo umanya walu omula kugambie nga tuakalia chino Atewe mutegendeleze ino wiki tusoboro muku ate bibimbe biwere ebina. Kigenda kukodi soko jeo chino tuakalia chibimba ekitandise wiki. Genda kutuwe ntu beti obyerengo siba. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Atana weza habiri mweta ntu krizi wa kuwele ango siba. Echibimba neleti bali beyukule mbe demu. Kusta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Bobo itao uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Kamveko mbubaka bunonzi je. Chura kau. Je tuchari kwa mkubuliri. Bichibi yeko revyu. Evi uwe vula walodika. Banai. Manuwele kabali. ne masaza ga Buganda tebitaka kuzanyamu kuwanga gwanga kye iliyotekera World Cup nga bakula batyo katujje
1: business yoteri kula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
2: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Unuonye yume yogiro gulunje mina kuwese kitiba kukolo. Jangwa nukwelio Sapiensia in Zambia. Echechizi mutuwa chigonjo lada. Tuina machines. Eziko la kuri mkoro wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebe, netens.
3: Tukubide kunoti msambu tano munana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
4: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Bulirwe musabira awamu ngama ka, omwami, omuchala na abana. Mumakate mubula kukanya. Songa atemubuno kebizu binji. Munyikirire okusome sara. Nadala sapule, sara enye febiki na maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu obubaka bono bukutusibwako kuba ku kitebe kikuru echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
5: When you do kusula makuba ninga service kiride you are equal to mkisumulala okuita kuruza kwa mguguno okuita mkisonyi wa magoba nengasi osasura msuro kwa kubanjibwa okufange na kusumweza sato kwa mkaga umaka pili abili muena sasura msuro kubanjibwa nga sato kwa mkaga pili abili mkaga tilu nayita uruwa makuba nengase vikuwe tumieko bikusonyi ibwe echisonyi ochino chikula kumusuro gogo ka okuwaze wa munda mguanga okumanyituwa nga domestic taxes okulio msuro kunyengiza income tax VAT, local excise duty, omusoro kunyingiza jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa musara, gaming tax. Okumanyirisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.tg. Obatukile ku namba za face tasasurirwa, ku noti runana, emwemu musavu, noti noti noti. Oba noti runana, bide musavu, noti noti noti. Tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority, tukulakulanyize wamu Uganda.
6: Abanda leyo! Nadeno! Tusembe leto kuhuzi kempa kaza akabinkano. Akabinkano kakatikisimo. Finals. Anti, akabinkano finals. Sorry, kana tino kufundi kiwa. Gena kusumweza abiri murumu. Omwezi guno. Gena kusumweza abiri murumu. Omwezi guno. Kankumewo, ndete chifo.
7: Nkulabo ni wano otundolo za chisoboka. Chisoboka, na wotisomola. Atono la
8: chisomola. Kuzuku sabuongo.
7: Obula mchimu, kuzuku sabuongo. Choka.
6: Obute buwebu no, ulirizomu kugumu business. Ante, buna buwebu tebu omukozi waku no.
9: Omukozi waku na kutusibu wako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Esomero lya lisangibwa Mukono. Musaza lya Ekereziya erye Lugazi.
10: Baniza nnyo mu kanyumiro kano akokwekulaakulanya. Nti bw'oba otandise business walibadde weteekateeka bulungi n'omutima n'ogujja kw'ebyo by'oyagala n'omanya sinnaba kutuuka bifuna kansooke nkuze business yange nsobole okufuna byonna bye neetaaga. Kisooka n'okendeeza ku expense. Ekyokubiri n'okendeeza ku ngendo z'oba otambula. Mubanga business zyo yekwetaagira ate oba ogenze ku ngende. Ngende ezimu z'oba otambudde nga zifulumya bufulumya. Ovuddewo gaddewo ogenze ku beach. Ku beach gy'ogenze ogenze kusaasaanya. Abajja nga bakwagala by'otunda basanga waggale. Nga bagenda abo ng'obafiirwa. Ogenda ovaayo ate ovaayo okooye. Oluusi ovuddeyo leeti nga weebaka. ogendo kusitula bwoti omutwe wansi nga tegusituka nga naagenda encya. Ennaku ezo zonna z'ogenda oyongeramu ng'oyongezayo luno luli, bakasitoma abo bobadde oguze ebintu bagenda okutandika okugenda okugula ku maduuka amalala gye basangira nga byobadde otunda ate baabisazeeko okukkakkana nga tebakyazze. Ekyo nakyo makubo agamu agasudde bizinesi zaffe ze tukola.
9: Ako kitaba kya Katundu, omukozi wako abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama, kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 1 2 8 oba noti 7 7 6 9 2 8. Tulina ne UNEB Center namba.
11: Leronge na kuzo mwezi munano mwezi ogwo mukaga, nyafe ekereziya atuwa medadi omutuukirivu omwepiskopi owenoyoni. Medadi yazalibwa mu mwaka gwa 2005 mu mukaga mu kabuga akatono akaitibwa Salanse mu mambuka ga Bufalansa. Nektadi ye kitaawe eyali omukungu mu Bufalansa ne nnyina Protagia. Medadi yali muyivu nnyo era yayagalanga nnyo okulabiriranga abaavu okuviira ddala nga mwana muto. Ku myaka 3 mu 3 Medadi yafuna obusaseredoti ate oluvannyuma n'aweebwa obwepisikoopi era n'abeera omwepisikoopi we Valman mu mwaka gwa 5-3. Ono yakwata entebe y'essaza ey'obusumba n'agijja mu Valman n'agitwala mu kibuga Noyon ewaali watebenkevu. Omusumba Medadi yamanyibwa olw'okutandikawo enkola y'okusiima ng'omukyalo omuto eyabeeranga ekyokulabirako eri abalala ku kyalo olw'okwagala ennyo Katonda nga bamutikka engule y'ebimuli bya Rooza. Kino kyakolebwanga buli mwaka era enkola eno ekyakolebwa mu ggwanga erya Bufalansa. Omusumba Medadi yafanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 5-5 ku myaka 8-9. Omusumba Medadi yasiimibwa okuba mutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era olunaku lw'okujjukirirako omusumba Medadi lwatongozebwa ekereziya Katolika. Omusumba Medadi omutuukirivu yawolereza abanoonyereza ku mbeera y'obudde abeetaaga obukuumi okuva eri emiyaga egy'amaanyi, abali ennimiro z'emizabbibu, abayiise omwenge era tumwekwata nnyo nga tulumu amannyo. Kigambibwa nti olunaku luno lwe tujjukirirako omusumba Medadi omutuukirivu, embeera y'obudde gye tufuna leero tugifuna okumala ennaku endala 40. Omusumba Medadi omutuukirivu, otusabire.
12: Fekyenda munyaka tonyesenya fama.

0: tewaddangamu kuwangula kikopo kino. Bakiwangula 6-6 ate nga be baali bategese. So okuva olwo banoonya World Cup endala ebuzze wadde nga babaddeko ne generation ez'enjawulo ez'abasambi ab'enjawulo ba Frank Lampard, ba Rio Ferdinand, ba John Terry, ba Michael Owen n'abalala ng'abadde bajja bagoberera. Naye Omungereza ekikopo kino kyamufuukira ekikopo. Kati Thomas Tuchel bwe baagala ababbulule abazaali oba n'abazaala mwani abakulu batyo nze naawe. Naye katulinde akadde kadduse tujja kubeera nga tukwatagana wali ekiro mukaga paka musanvu nja kujja tubeere ng'ate tungira okubeera nga tuyita mu nsonga endala ez'ebyemizannyo ezitambudde mu kawungeezi. Atanafuna mipiira nkugambye oba nnyo nga bw'osobola obeere ng'ofuna ekibimba kyentaddeyo. Ekibimba kyentaddeyo onakola gy ekiro kituwadde amajja. Genda obeere ng'ogyayo ekibimba kyentaddeyo genda wali 22 obeere ng'osiba. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe za 25 Chris bakubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217 6 3 4#. Bw'oba oyitaawo ojja kunyiga 6217 6 3 4#. Tujjeyo kati genda ku 22 oteekemu akempisi. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa kugambye lisiti ezikulembeddemu 3 kyekibimba ne late bird. Late bird kuliko mpira gumu kukola odi 12. Gwe kwata akatona ak'enfisi kwolina tosiba sente ya bizibu tosiba sente ya bosiwo. Bw'oba olina 5 byoba oteekamu package ezendala zonna kweziri okuli VIP okuli ordinary okuli akatambula naye ng'ezikulembeddemu ye late bird n'ekibimba. Genda obifune genda ku 22 obeere ng'osiba. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe za 25 Chris bakubeera ng'osiba nyiga 6217 6 3 4#. Bw'oba oyitaawo ojja kunyiga 6217 6 3 4#. Ye kodi ya peyo kw'oba oyita ojja kunyiga 6217 6 3 4#. Tujja kukwatagana wali ekiro genda okujja ab'ekibimba mwenywezi. Kugambye nga twakalya ekibimba kinataddeyo ekiro ntaddeyo ekibimba ekirala odi 15 twalidde odi 13 kifune genda ku 22 obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ku 6217 6 3 4#. Woba oyitaawo ojja kunyiga 6217 6 3 4#. Yenze Padre Sserumaga Omubembezi tujja kukwatagana wali ekiro kankwagalize akawungeezi akalungi weraba.
1: Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo extra. Mutukusunsulira ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra. Kakutuusibwako 22bet. 22bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesoze essaawa endala. Time check. Esawa siweze bili esi ekiro time check kutuusibwako. Bera musigansimbiwo ne MTN Momo sigo kutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6#6#. Olondeko investor oba okozese MTN Momo app. Fekyenda munyaka tonyese nyafama.

0: 7, 8, 7, 9. Ate Sprint Water, amazzi ago weegali, amazzi bagaita Sprint Water bw'obanga oyagala okuggwako ennyonta. Amazzi mangi ogagula naye n'onywa ennyonta teggwa, ennyonta tewona. Kati Sprint Water era ky'ova owulira Sprint erina obwangu. Amazzi ago bagakolera wano Ndejje ate bannaffe abo tubeetaaga nnyo ku mazzi ago ag'omuwendo ennyo. Faatha, tweyongereyo awo.
1: Olwaleero kupulaala eyo gyeri mu bazirika eyo eya Oviedo nannyonnyolamu bulungi omwepisikoopi byonna nga ebyali bitambudde. Oluvannyuma omwepisikoopi ensonga ezo n'azanjulira Papa Urban owookuna. Papa Urban n'asaba ebyo ebyali bifuuse omubiri n'omusaayi n'ekitundu eky'omugaati ekyali kisigadde, n'asaba ekyo ekyali kifuuse omusaayi n'ekitundu eky'omugaati ekyali kisigaddewo bimuweebwe. Era nabwe kityo omwepisikoopi n'abitwalira Papa Urban, naye yo kopulaali ne bagisigaza nga bwe twagambye. Kati mujjukire Papa ono ng'akyali musaaseredooti Juliana omutuukirivu yamubuulira ku kyamagero ekyasooka kye yafuna nga Yesu amulaga nti Kereziya ebulamu olunaku, kwe tuguliza mu ngeri y'enjawulo olunaku olw'omubiri n'omusaayi n'omusaayi gwe. Kati ekyewuunyo ekyo yali akirina ng'akyebuze, yali akyakirina era ng'akyakijjukira bulungi ng'akyewuunyo ekyo akyebuze eky'okukikolera. Kati ate laba ekyewuunyo ekirala we kijja ng'afuuse Papa. Mu mwaka ogwaddako nga 11 Agosto omwaka 2064 Papa n'afulumya ekiwandiiko Transiturus, kigambo kya Latini, kye kigambo oba ly'erinnya ly'ekiwandiiko ekyo. Transiturus kitegeeza the passing. Ebigambo bino ebitandika bwe biti, yabikozesa ng'atujjukiza biri ebigambo oba embeera gye tulaba mu vanjiri zino Mukama waffe Yesu Kristu mwakolera sakramentu lya Eukalisitiya. Evanjiri ezo tutera okuzisoma ku Lwokuna olutukuvu. Kwegamba amakulu agali mu kigambo kino Papa yali agezaako okutujjukiza nti Mukama waffe Yesu Kristu bwe yali tannayita kuva mu nsi muno kuddayo wa Kitaawe, yatuwa sakramentu erya Eukalisitiya ku kyeggulo ekisembayo oba ku Last Supper. Ensonga lwaki akozesa ekigambo ekyo nga gya amakulu ago. Era bw'osoma mu vanjiri eya Maliko omutwe gwe 14 okuva ku 12 okutuuka ku 26 ne Matayo omutwe ogw'abirimu omukaaga okuva ku lunyolo abirimu omukaaga okutuuka ku 29 ne Luka okuva ku lunyolo abirimu 2 okutuuka ku 10 okuva omutwe ogw'abirimu 2 okuva ku lunyolo 15 okutuuka ku 20. Mu vanjiri zino tulaba Mukama waffe Yesu Kristu ku kyeggulo ekyo kyasembayo nga tannayita kuva mu nsi muno kugenda bapaatiri nga atuteerawo sakramentu erya Eukalisitiya. Kati mu kiwandiiko ekyo Papa kye yawandiika mwalangirira nti wajja kubeerangawo olunaku olw'okukuza omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu. Yali olunaku lwe yasooka okulussaako ku Lwokuna oluddiridde ku Lwokuna olukulembera mu Pentekooti. Kwegamba nga tuli mu kusoma Novena ya Pentekooti okujja kwa Mwoyo Mutuukirivu, Novena etera kuggwa lwa mukaaga ng'era Pentekooti. Papa yasaba tukuzenga olunaku luno olw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu ku Lwokuna nga tusemberedde Pentekooti. Oluvannyuma olunaku kwe tulukuliza lwamala ne lukyuka, ebyasa gye byagenda byeyongera. So abooluganda abaagalwa,

0: Suwese Sawindala. Time check. Esawa, Suwese Tangwe Zichiro. Time check kutusi wako. Beda musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiradela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri runaku. Atengo sabulo kujayaka sentika chisera cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tan star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Nkuluze ya magezi.
2: Nkuluze ya magezi. Nsua mzuki nebye mizanyo. Sendamu nya akatonye senya. Father Yohana Maria Senga Bigwetulina ye. Umanyibu wabanyo nyola mbasagala na kubako kenyiga. Njagala. Kuhuli labio na rafadha munange weyongere yu.
3: Abatu uliriza. Papa aba nyono huku na. Nga maze okuteka u ulunaku kwetukulize sakala mendu. Echari chidako okuva ewa papa. Kwe kutua nkola mwetu ino kuita. Okusinza obulungi sakalamentu lino. Enkola ejjayo obulungi ekitiibwa ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Kugamba ennambika mu ngeri gye tulina okukolamu liturujiya ono okusinza sakalamentu nga tutambula nalyo ku lunaku olw'omubiri n'omusayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati okusobola okutuuka ku kino mu budde obwo waliwo omusajja omukugu ennyo yayitibwanga Thomas Aquino, St. Thomas Aquinas. Era ng'ono olunaku lwe tulukuza nga 28 omwezi ogwa January. Papa asaba omukulu ono akoleye ennambika eza kwegambe yinza okutuyamba mu kukuza olunaku luno. Era n'amukwasa n'obuvunaanyizibwa olw'okuyiiyayo oluyimba lwe tuneeyambisanga mu kusinza sakalamentu. Omulimu guno ogw'okuyiiyayo oluyimba agukwasizaako n'omutuukirivu omulala yayitibwanga Bonaventure. Kakati Thomas Aquino ennambika agikola bulungi. Yeyambisa obukugu bwe yalina mu filosofiya ne mu teolojiya ne mu kitabo ekitukuvu n'afulumya ennambika kyokka ate n'afulumya n'oluyimba olwo oluyitibwa Pangeringwa. Eggulo nga tumaze essomo eryokubiri twasomye ekiyitibwa Sequence. Sequence eyo naye yayiyizibwa omutuukirivu n'ayitibwa Thomas Aquinas. Kakati mukuyiyo oluyimba olw'esakalamentu Thomas Aquinas awandiika ne Bonaventure naye n'awandiika. Batugamba nti Bonaventure we yawuliriza oluyimba Thomas Aquinas we yali ayiiza olulwe teyatawana na kulusoma. Ebibya bisazambu saza. Era nebasalawo papa nebamukwasa olwo Bonaventure olwo Thomas Aquinas we yali ayiiza. Kati ebitundu ebibiri ebisembayo mu luyimba olwo Pangeringwa Gloriosi. Byo nga byebigambo Pangeringwa Gloriosi bitegeeza olulimi lwange tendereza omukama. Kati ebitundu ebibiri ebisembayo mu luyimba olwo bye byavaamu oba bye bikola oluyimba olwo lwe tuyimba gwe tusinze sakalamentu oluyitibwa Tantum Ergo. Abatera okubeera mu sakalamentu oba abalijjumbira oluyimba olwo tuluyimba Tantum Ergo. Era ne lunaku lweggulo twabadde tuliyimba bitundu ebyenjawulo so oluyimba olwo ebyafaayo byalo apa Aban yasaba Thomas Aquinas kole Bonaventure bayiyeyo oluyimba Thomas n'avaayo n'oluyimba
2: olwatusooke tulubewa
3: oluganda mu bufunze ebyo tuyinza okwogera ku lunaku luno olw'essaakalamentu naye nga luliko ebyafaayo ebirala bingi nnyo ngaolyawo byetasobodde kumalayo kati naye nga waakiri ebyo bitwogeddeko bisobola okukuwa ekifaananyi gwatuwuliriza
2: weebale nnyo otujiddeyo bulungi ekifaananyi kakati omuntu atamanyi luyimba olwo kandumuweekokko katono alulozeeko ategeere faatha kyobadde kyonnyonnyodde ku luyimba luyimba ki kubanga awulira tayito oba lweru oba lweruno.

0: Yes, Father, tweyongereyo munnange akadde ndowooza nako ke kubadde oŋŋambye nti bubaka buno nsooke mbuggyewo naye ekigambo ky'olugendo lwa Papa Spain lwaliko n'okutuusa kati lwakyaliko mbadde nsaba olutubuulireko nalwo Father.
1: Ko abatuulirizako ne Bwana Sebulime. Papa yakyaddeko mu ggwanga erya Spain ku lukyala lwe olutongole nga Papa era nga bwe yakyala mu Africa Apostolic Visit to Spain era yatandika nga mukaaga lwali lwa mukaaga ajja kufundikira nga 12 olwokutaano lwa wiiki eno. Spain ebadde yali ekyaliddwako ba Papa ab'enjawulo era ono nga tannagendayo ebadde yakafuna enkyala za mirundi 8 ez'aba Papa mu Uganda. Naffe twezifunako tugamba Papa yakakyala emirundi 3 naye lino eggwanga limu yakamukyaza emirundi 8 kati ono yakyaddeyo gwafuuse mirundi 9 ebadde lyakamukyaza emirundi 8 yakakyaza Papa emirundi 8 guno gwafuuse gwa 9 naye nga emirundi gino 9 gigabanyiziddwa mu bapapa 3. Papa Yohana Paulo II omutuukirivu yasooka okukyalayo mwaka gwa 1982 n'addayo mu 1984 n'addayo mu 1989 n'addayo mu 1993 n'addayo ne mu mwaka ogwa 2003 ku lukyala lwe olwasembayo. Papa Benedict XVI yafuuka papa mu mwaka gwa 2005 olukyala lwe olwasooka mu Spain yakyalayo mu 2006 n'addayo mu mwaka ogwa 2010 ate n'omwaka ogwa 2011 ng'olwo ekibuga Madrid kitegese olunaku olukulu olwa World Youth Day, olunaku olw'abavubuka mu nsi yonna. Jukira zino ennaku ez'abavubuka mu nsi yonna nazo zaatandikibwa Papa Yohana Paulo II mu myaka gy'8. Kati bwatyo Papa Benedict XVI yakyalayo emirundi 3. Papa Francis yasobola kukyalako mu ggwanga erya Spain naye yali ayagala nnyo, yakyoleka nnyo mu myaka gy'5 egyasembayo yayagala okukyalako mu ggwanga eryo erya Spain. Biki ebyasindikiriza Papa Francis okwagala okukyalako mu ggwanga erya Spain? Ensonga enkulu ddala waliwo obuzinga obuyitibwa Canary Islands. Obuzinga buno abamu ku bantu abava mu Africa nga banoonya obubuddamu mu Bulaaya batuukira mu buzinga buno. Kyokka olwaleero tukimanyi bulungi nti ensi eziwerako naddala mu Bulaaya ne mu Amerika zigenze zikalubya emitendere egy'okuziyingira ba immigrants, betuyita ba immigrants bawongedde okukalubirizibwa emisoso ensi zino ze zigenze ziteekawo. Ne batugamba nti obuzinga buno obwa Canary Islands bwo bukyalina omwoyo ogw'okwaniriza abagwira abava mu nsi ezirimu entalo abanoonya obubuddamu mu ggwanga erya Spain. Era bino bituuseewo mu budde nga Prime Minister owe Spain ayitibwa Pedro Sanchez amaze okulangirira nti ye ne gavumenti ye bagenda kuwa abantu 5,000,000 ba migrants emitwala 5 ababunda bunda abanoonya obuddamu emitwala 5 bagenda kukola ku biwandiiko byabwe ate nabo bayingizibwe mu abo abasobola okufuna emirimu mu ggwanga lya Spain. Luzungu nti the Spanish Prime Minister Pedro Sanchez's government approved plans to give legal status around 500,000 undocumented migrants, enabling them to be formally integrated into the workforce. Bagenda kuwe ebiwandiko ebigenda kukolebwako babere nga nabo basobola okuweebwa emirimu ng'abantu abalala bonna oba ng'abatuuze. Era nga Papa Leo omwezi oguwedde yeebaza abantu bano ab'omu Canary Islands olw'omwoyo ogwo gwe balina ogw'okwaniriza nga abantu abajja banoonya obuddamu. Eggwanga lino erya Spain ku buno obudde lirina abantu 5,500 abakyasoma ng'Abakristu ng'Abakatoliki. Abantu abalala bangi ebyokusoma baabivaako, tebalina nnyo we bagwa, be tuyinza okuyita ba atheists mu luzungu. Naye nga lino eggwanga lya Spain okutwaliza awamu ne kalicha yaalyo, obuwangwa bwawe byonna, era okufaananako ng'eggwanga lya Italy n'erya Portugal, amawanga nga France lisimbidde ddala ku Bukatoliki. Era nga ne kabaka waabwe kwe gamba olulangira nabo Bakatoliki. Ostansolio eggulo mu kutambuza olw'okutambuza esakalamenti ku lunaku olw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu, Papa Leo gye yakozesezza ostansolio eno yakolebwa mu kyasa ky'16 era nga yakolebwa omusajja ayitibwanga Francisco Alvarez, eterekebwa mu museum ye Madrid. Ostansolio nkulu ddala eno kwegamba yakolebwa mu myaka gya 15. Ebyenjawulo ebigiriko eriko mbiyite bibumbe ebitonotono oba bayina obuntu bwe bagiwonderako obutonotono nga buno bukiikiridde abawandiisi b'evanjiri 4 Matayo, Maliko, Luka ne Yohana. Ate era awalala nga waliwo Mukama waffe Yesu Kristu. Ostansolio eyo oba kye tuyita monstrans mu luzungu Papa Leo olunaku lw'eggulo yakozesezza okusinza n'okutambuza esakalamentu. Olwaleero Papa asisinkanye ku Prime Minister ko ne Parliament ye Spain. Agenda kusisinkana ku bavubuka ate nga 10 asuubirwa okubeera mu Basilica ya Sagrada Familia, Basilica of the Sacred Family, Yesu, Maria ni Yosefu.
0: Wawo kakati Papa Basilica ya Sagrada era abantu 5,500 abakatoliki Father muwendo kugenze gutoni wamu naye kale
1: nga 10 tugambe Papa agenda kubeerako Basilica eyo eyamaka amatukuvu aga Yesu, Maria ne Yosefu. Basilica eno yabyafaayo nnyo. Omulimo gwayo gwatandika mu mwaka gwa 1883 n'omusajja eyayitibwanga Gaudi. Basilica eno ndoza Father Philip yajogerako ko naye okubajjukizaako obutonotono Omusajja ono omulimo guno yagukolanga mpola mpola nga yeetwala nga tapapa. Era ne bwe yali asemberedde okufa kwe nga waliwo abamugamba akubirire omulimo gugwe yabagamba nedda. Oyo akolera mu nze ajja kufuna omuntu omulala asobole okumaliriza omulimo guno. Era omusajja ayitibwa Gaudi yafa mwaka gwa 1926. Kati okukyala kwa Papa kulimu okukyala kwa Papa mu Spain kulimu n'akanyomero ako okukuza emyaka 10 bukyanga okujjukira obulamu bwa Gaudi. Omusajja eyeewerayo ddala okuzimba kereziya ey'ebyafaayo ennyo bwetyo. Kereziya nnene nnyo ewemmense obukadde bwa euro obusukka mu 5. Naye omulimu gukyagenda mu maaso. Basilika eno ezimbiddwa emyaka kati gigenda mu 1944 ng'ezimbibwa naye tennaggwa. Banasse buli mujjukira emabega kaawo twayogerako ku basilika eno eya Petero Omutume e Roma. Mu kugiddaabiriza yatwala emyaka egigenda mu 15 okuva mu mwaka gwa 1522 okutuuka mu mwaka gwa 1648. Emyaka 16 nga ezimbibwa nga bw'eri olwaleero. Kalava kweri enkadde yaliwo yazimbibwa myaka gy'ebisatu. So n'omulimo guno n'obulungi bwe guliko na kati gukyagenda mu maaso. Naye bonna ababadde bagukola baadde bagukola nga tebapapa nga beetwala nga bakakasa nti bakolera ddala ekyo ekijjayo ekitiibwa kya Katonda. Awo nno batusoomooza ffe naffe abali mu kuzimba. Ekereziya Katolika mu Uganda yatandika mu 1879 emabega kaawo twakuza emyaka 1947 bukyanga mapeera n'amanzi batuuka mu Uganda. Okukkiriza kukyali mu myaka mito nnyo mu nsi yaffe. Naye okusoomoozebwa kwe tulina bwe tulaba bano abazimba kereziya nga zino kati nga zino eziri wano e Roma n'eyo Papa gy'agenda okugendamu okutukuza omunaala ogumu kwejo eminaala 18 twebuuza ffe naffe tuba tuzimba twewaayo okukolera ddala ebintu eby'obuwangaazi ne bannaffe abalijja mu byasa eby'omu maaso gye balisangawo, oba tuzimba ebintu ebigenda okusaanawo myaka emirala 2-3 ate era abantu baddemu basonde bazimbe. Oza basilika eno etusoomooza nnyo erimu eminaala 18 nga ogumu gwa gukiikiridde Mukama waffe Yesu Kristo, omulala nnyaffe Bikira Maria. Eminaala ena abawandiisi b'evanjiri n'eminaala 12 nga gikiikiridde abatume. Ebasilika eyo Papa yagenda okutuukamukko nga 10 ujja kuba wakusatu. Mpozi n'akalala nga sinamaliriza ke tuyinza okwogera ku Spain eno Papa gye yakyadde. Spain eno evuddemukko ku batuukirivu abawerako nga n'abamu ku bo mubamanyi nga geza omutuukirivu Terezo we Avila wetukuzanga 15/10, omutuukirivu Yohana w'omusaalaba, omutuukirivu Nyansiyo owe Loyola ono nga yatandika n'ekibiina eky'abayezu, omutuukirivu Francisco Xavier tumukuza nga 3 December yayigiriza nnyo eddiini eyo mu Buyindi n'ebitundu ebirala eby'omu Asia. Mpozi ye Nyansi owe Loyola olunaku lwe lutuuka nga 3/7. Omutuukirivu ayitibwa Jose Maria Escriva naye mu Spana ye yatandika n'ekibiina ky'Opus Dei. Ekibiina ky'Opus Dei ne mu nsi yaffe Uganda mwekiri
0: era
1: kikola emirimu gy'obutume kyokka kimanyiddwa nnyo ne mu mbeera ey'okuweerera abasaserdoti ne bannaddiini ababeeyongeddeko okusoma kitera okuwa ensi zaffe emikisa egyo nga kigaba scholarships ezo basaserdoti okwongerako ku biyigirize abo abepiskoopi ababasingiza n'abaminsani bangi nnyo abava mu ggwanga lino erya Spain okugeza Semazinga ayitibwa Latin America ewali ensinga za Argentina zi Peru ensinga zi Colombia Paraguay ensi ezo zayigirizibwa abaminsani ng'abasinga baali bava mu ggwanga lya Spain. Awo nno mu bufunze byebyo tusobodde okwogerako olwaleero ebisingako awo kukyala kwa Paapa mu ggwanga eryo oli awo tunaayongera okubimanya ku mande ya wiiki ejja. Mwebale nnyo mwebalire ddala.
0: Fala webale nnyo webalire ddala kubanga bingi nnyo tubifunye. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala njigiriza eyo. Abakristu bakola 5/5 ku 10 abakristu mu ggwanga eryo erya Spain. Fala bwe yagambye nagenze ne zenne nkitaputa bulala. Ebitundu 5/5 ku 10 baba bangi be baba basingayo obungi kubanga olaba naffe wano tulaba tuli bangi abakatoliki naye nga tukola ebitundu bimeka bitundu 4 kuba ffe tukola ebitundu ebingi so webale nnyo Father webale ddala. Halo
2: mukulu Gidio
0: wandisebu
2: Joseph Maria Bukenyali omukulu
0: bannamutundu webagamba ki eyo sebo
2: tulina kwonya kulwa Corpus Dei Corpus
0: Christi lweggulu
2: baali kuigaana waffe mu kino kyembaako tukiyimbe
0: kikulu nnyo
2: bwana mukulu waffe yatukulembeddemu
0: Father Semuju
2: Father Semuju
0: Emejus
2: wakati Father Senga bitumwebazizza nnyo okutuwa kubijja ku lunaku olwo ebyafaayo byatuwadde wakati baga nti abakugu bayongera okwekenyenya osiyimbo nawagikebera
0: bannasayansi
2: ate ebyafaayo tekyakoma ku ekyo era wabizi ebirabikako kubanga ne mu Argentina eyo Papa Francis byeyava era niyo wali ekyo nekifaananako bwe kityo kati ne bakebera osiyi eyo ne bakebera ennyama nibakizuula nti eva ku kitundu kya mutima kino kirungi ekiri
0: ne bagipima ne mu kiro ne balema okugira
2: wakati Bishop Jumba musafidde nnyo classmate wange okusiba omuseminaali oyo
0: mazima
2: abooluganda bw'omuseminaali oyo omukama abagumye
0: era baaba
2: ate Father Senga byeyali ayongedde n'okutuddwa ku byafaayo ya Basilica eyo Basilica Sagrada era nange olinnyo ekintu kyenteekateeka wano okunyumirako abakristu basembye embaga tuzimbe kubanga naffe mulimu enteekateeka yakuzimba kereziya nangayala kubanyumya nsibe bannange netupapa kereziya kuzimbe nga ya mulembe nga yasiibwa nga
0: nkulungi tewali kibapapya
2: era nteekateeka kukikola obalo ndi kikola ndikwira n'okwita n'obeerawo
0: sirina buzibu akadde kasitakaŋŋanya
2: nina enteekateeka nkukutu gye ngenda okukola
0: esebo
2: mbaga abakristu ono mbanyumyere mbanyonyere n'abakristu kubanga bwetwali tusoma social science tunyege tetwaguledingamu ebika by'abantu abakristu be bamu ku bantu abakwata empola
0: munna
2: abaye na musunga za simple street babukira bintu nti bali ne chikora mu ngiri kino kolebwa kwa kabya na kuzino kwa kujenga a bali ne chikora mu ngiri yobunanyi
0: situfu nyo
2: ya kwaza ngaba yeje bimisini yeyo vaya bantu bangi bandi mu bisere kino nambi kabya ntalo walo mifaza kibakisi wana miuganda wa mwereli yako mkili nyeyo bari wa mita Pablo hiyo dawa njira kutu munga hili waba kira na faza kambi ya kira waba mkira wana mkatu wa mkira nafa nila hapa kukai nyavo nivangi nini ni mungu kwa mkira yu mkana denju kilizia mwitu mbenju
0: yesewa
2: bakora munene nnyo okulaba abantu etandikawo
0: yesebo
2: era nemmasoka katigoli yago nga gaali kyona ako niraba otuukayo ne kaita zaayo olabiradira nga punch card kya dala yoliyo olaba mensani aba bagende okuva mu Spain bannange nyingi kikisobola kubimalayo
0: tebiggwayo
2: abasenga bitumira zizo nyina yatukira gasero
0: amina namwe mbebazi
2: abawuliriza bannamba tukiddeko nnyo
0: amina
2: omukama abakuumi
0: nawe akuume sebo kasiti obubaka buno nkomye mu maliriza
3: abangaleyo n'abeeno tusembebe tokuwuzika empaka z'akabinkano akabinkano kakatikisimo finals anti akabinkano finals sorry kanatira okufundikibwa ng'ennakuz'omwezi abiri mu lumu omwezi guno ng'ennakuz'omwezi abiri mu lumu omwezi guno kankumewo ndeete ekifo
4: ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa
5: tuli bangi bulijjo tano na mulirye mutaayi wange webala okubanga ompadde ebbuuka maziba ntere ntandike okweriisa enkuuli omutaka nsikizitongwa buzito nze ngobye kati ntera nnyo okulira abantu bangi nga mukozesa ekisoko ekigamba nti okuniigiina nga embuzi eyasizza entamu naye okuniigiina kye ki okuniigiina kye kikolo kati omusajja bw'amala okwegatta n'enteeka n'atandika okugenda nga yeewaana nti oyo mumaze n'embuzi yenjiridde eyo kye tuyita okuniigiina mu ngeri emu era omusajja oyo bw'aba atambula atambula nga yeeragalaga era nakyo tukiyita okuniigiina okuva okugamba nti okuniigiina nga embuzi eyasizza entamu kitegeeza ekisoko ekyo olina okumanya w'okikozeseza kubanga kirimu okumansa entungo
4: ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa
6: nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka kisoboka naawe okisobola
7: ate nonda akisobola
8: ensonga eri emu kuzuukusa bwongo
9: obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
4: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinesi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde essomero lyaffe erisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi
10: baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya nti bw'oba otandise bizineesi waalibadde weeteekateeka bulungi n'omutima n'ogujja ku ebyo by'oyagala n'omanya sinnaba kutuuka bifuna kansooke nkuze bizineesi yange nsobole okufuna byonna bye neetaaga kisooka n'okendeeza ku expense ekyokubiri n'okendeeza ku ŋŋendo z'oba otambula mu bbanga bizineesi zo yekwetaagira ate oba ogenze ku ŋŋendo eŋŋendo ezimu z'oba otambudde nga zifulumya bufulumya ovuddewo ogaddewo ogenze ku biici ku biici gy'ogenze ogenze kusaasaanya abajja nga bakwagala by'otunda basanga waggale nga bagenda abo ng'obafiirwa ogenda ovaayo ate ovaayo okooye oluusi ovuddeyo leeti nga weebaka ogenda okusitula bwoti omutwe wansi nga tegusituka ganaagenda enkya ennaku ezo zonna z'ogenda oyongeramu ng'oyongezayo luno luli bakasitooma abo bobadde oguza ebintu bagenda okutandika okugenda okugula ku maduuka amalala gye basangira nga by'obadde otunda ate baabisazeeko okukakkana nga tebakyazze. Ekyo nakyo makubo agamu agasudde bizinesi zaffe ze tukola.
3: Ako kitaba kya Katumba, omukozi wakuno
7: abadde akutuusibwako
3: St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala, kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama, kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe nooti 7 4 4 3 8 oba nooti 7 7 6 9 3 8. Tulina ne UNEB Center namba.
11: Ndabirwamu mirror.
12: Kwa chiba chanso na kola yono buyimba kwa fe. Mary Batanga agamanti. Oli matameru muntenziru gavu. Awune wabere dewa na ngaye ntuwe bale nyaka imbaka Mary Bata. You've made my day.
11: Kufa kumando kutusa kuro kutano. Sawa nyiso kumacho kutusa kusawa mukage iso mtutu.
12: Numbi abase no mbagala nyo. Kumaza kenyini ndi wase. Na yechi ntuchigenze wala bantu muta andiso kuyita wo. Bumu ye yabana mumu ye ye mukome. Hey, shikopo. Yes. Fena tuwa achida vienga mwachitute. Thank you very much. And congratulations. Gwaliwa wavudehu. Kati olia yeye za mune. Jebya asembe bingo mwase mune.
11: Tosuwebi kuata kumbeda zaba tumugula mwabuli jo. Umuziki wa mutekete kwa bulunji. Nena nyondo Lidian. Kuchenda mwenyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Eno jongi kuchenda mwenyaka tonyeze nyafama.
13: Radio Sapiencia.
14: Radio Sapiencia.
13: Radio Sapiencia.
14: Radio Sapiencia.
13: Sapiencia.
0: Rudi Sapiense nkuleze ya magizi nsio muziki nebiye mizanyo chenda mnya katonyeze nya akati ebyo fadha angabu wakugambi kwebi tiyo wili abade atera fadha musabe musabatu wa mkisa ndiyo kemumote anti ayagala na ye kwe yongira yo kukola birala na ye alade njagala koku vigambo vibiani gambo vyo mseminari yomu birunja aneti ugamba chimu nage ugamba chibirunja aneti ya unansana mseminari yokutu manya mseminari yengeri jia genze mubambi oli na ye kade kananganya kade simanyiti kananganya ya kusaba faka atuwa mkisa kisogu kubate mbuzi za bibuzo mbade musima busimi na kugira wakati ye ajia kumpo mkisa wano mzire mmono nye mpola tugenda mfuna mumbera ya fena.

0: Yes, wabari nyo gwe na jiyokumi deko, chienda mnyakutunyeze nya Radio Sapiencia, echiro, echiona kuruwa lero, zole kilo kwele tanu, ezaka ita kusawo mkaga, ogwe echiro, echia lero. Ngabuli joka vila katimba kabia mizanyo, yenze pade siruma gombebez, ukubira nga kutambza, tugenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawo zigenda kubira musambo ogwe echiro, awo nyini wenjo kubira nga mkwere kereza atolo program damwe suvi ne Nansera Edward Lwalukov ne timu yenge mujima nyukuru na kore mande ajia kubira nga jia averenga kuangira yo kusaidi yeyo akatimba kebye mizanyo tambla 22 bet gula yo account osoro kubira ngo siba ne 22 bet chiangu nyo kubira ngo gula yo account genda msimu yo wogenda ku internet ujia kubira ngo teka 22bet.ug website ya fe ujia kubira ngo jao kusimu yo kendo wale chigambo register chinyi game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yesimu kati wali awagenda promo code ujia kubira ngo teka o akatimba awagenda promo code ujia kubira ngo teka o akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubira nga wega ta 22 bet ensonga zona oberengo zitambuza tanawe sabiri mwe tantu krizi bakubira ngo siba chukana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa kusaidia iyo 22 bet echinja uloche ina ogenda kubira nga options zizona zeyagala kubira ngo siba kongo zifuna ateranga buli kimu kikutambulya ayagala kubira ngo siba kuba tebi ayagala kubira ngo siba ku kadi eziwebwa abasami kusawe ja kubira ngo sibako abagala kubira ngo usiba ku basawu abajenje babasambi kusawe byono ja kubira ngo bifuna kasitobera ngo siba ne 22 bed to siba sente ya kizibu muganda wange siba akaja koma nyinti ndo kanfisi kazi tobera ngo sibana buvunanyizwa ngo weza 2.5 okudaguru tuberenga tambula mpula mpula ngawe tuina okubera nga tambula gwegenda bugenzi musimu yo wogenda ku internet ojja kuteka 22bet.ug website ya foruna janyige wali ekigambo register juza mbi bakusaba kuli amanyago nini namba yo namba yesimu wagenda promo code ojja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera ngo wiga ta 22 bet buli kimu kikwanguyire obere ngo kitambuza ku side yeyo abasiba vacho games kweziri ku 22 bet abazanya live in play obakaita akabaawo nakojja kubera ngo kasangako nebirala byonna ojja kubera ngo bisanga ku 22 bet buli kimu kibiringa kikwanguiranga mukino kubiranga kitambula kale emipira mingi ejyo mukwano nabali mukwegezaamu okubiranga bete kira tekira ekikope kya mwanga agency ona timu ya gwangeri ya bufaransa bazanye gwangeri ya Northern Ireland France ekulembedde e goal ziri 3 kuwemu omusambi aitiwa Michael Olise keke yocha nabagamba kasto uli ya Michael Olise oyo hey atundanga keke yocha yatebye goal kutimye gwangira ya Ufaransa by the way Olise akubye goal zibadde 3 mweno game France ngaba kubatimye gwangira ya Northern Ireland goal zibadde 3 kwa game by the way mu weekend kulunako le Sunday wabaddeyo okulonda ukwa president wa timu ya Real Madrid wali mugwangira Spain era president yaliko aitiba Florentino Perez yazemu nalondibwa nga president omujuvu wa timu ya Real Madrid nkabe tajika ko abadde avuganyizibwa omvubuka kijana miaka 3 musanve gyobukuru aitibwa Enrique Erquereme naye wabadde bitambule mabiganga bila gambu Enrique Florentino Perez alabika ya setting omvubukono amutekeko competition okwewala abalala abadde bayinza okubira nga omusigu okulula mu ntebi katimbu kwe kutonda wono mvubuka aje aberenga amwesimba ko bavuganye naye akalulunga bwe katambudde ya kuyo mvubuka akaluluna beranga yakawangudde Perez akulide na mukadde ali musanvu plus ne yawangudde akalulu era kakati agenda kuddamu abatambuze ku timu ya Real Madrid nga president omupya eyalondeddwa kati ekyongezo kireeta ngangeza kukulaga nti Michael Lishe ona atebye goals 3 unakolero ku timu egwange ya Bufaransa yo musambi Florentino Perez gwe yasinga okulembeze nnyo ngo musambi gwe yagala okubeera nga leeta ku timu ya Real Madrid Lishe naye waliwo okubanga fanya inogamba nti Madrid ngeerumbisa abasambi basatu maaso ngo ina Vinicius Junior oba Vini then ngo ina omusambi aitwa Michael Lishe then ngo ina nomusambi aitwa Kylian Mbappe gwe kuba mwaka fananyi eyo forward eyinza okubera nga etuzzaayo kweri Ronaldo Neymar Ronaldo Benzema ne Bale eyo yemu kwataka mu myaka egisembye ku timu ya Madrid ebadde esinza okubeera ey'amaanyi Ronaldo Neymar ne Bale basatu by the way niwe nayogera Neymar Ronaldo Benzema ne Bale basatu ne Neymar nabo bayina combination yawe ku timu ya Barcelona okwali ya Messi Neymar ne Real ne Suarez by the way kati ne Madrid egezaako okwagala okubeera ng'eddamu okutondawo eri combination y'abasambi abasatu eya Ronaldo Benzema ne Bale eyo combination yali esitula abantu mu Bulaaya wadde nga ezimu ate ku combination zisinza okubeera ez'amaanyi yali wakati wa Messi Neymar ne Suarez ku timu ya Barcelona naye bwe yasattulukuka oba mu kaseera ke babeererawo ne Real Madrid yayina eyo ey'abasatu abo Bero yayita yali ajja kuyitako emisindo oba akuyiwemu pase eringa olubaawo kakati Ronaldo nga naye abeerawaawo then Karim Mustafa Benzema nga abeera makati nga forward eyo combination ku Madrid yali ya tabu era ndowooza ebyomu ku byasinga okubeera nga biginafuya nti baavuganyanga ne ttiimu ya Barcelona nga nayo eyina Suarez Messi ne Neymar nga nabo bajja kutta bye bakusanga mu kawungezi bakakuttiramu kati ne bali nga bayina akawungezi kaabwe Ronaldo Benzema then ne Gareth Bale kati Madrid yagala kubeera ng'ezzaawo ka combination yako eyagala kubeera ne n'omusambi aitibwa Kylian Mbappe Vinicius Junior then ne Michael Lishe eyo esobola okuttira mbula ya wonna mu gemu yonna gye baba bakusanzeemu gemu yonna gye baba bakusanzeemu babeera basobola okuttira mbi emizannyo nibikutama omanyi waliwo omukwano gwange eyo emizannyo gwe byatama nyina kyali wange ye ebyemizannyo byamutama ate nawagira kirabu ya Arsenal bamuyita kiitu ye yangamba ekyamazima ombebezi olaba ebyemizannyo byantama naye ekyamutamisa ebyemizannyo ye nyini yeeretera okubeera nga byetama kiitu oyo twakula ffenna nga twamukazaako erinnya lya mukawe kati Madrid bwebeera ne combination yeyo eya Kylian Mbappe Vinicius Junior ne Michael Lishe ebe egenda tuzzaayo kwezo kuzimu kwezo combination yasinze okubeera ez'amaanyi okuli yali ku Madrid eya Ronaldo Bale then ne Karim Mustafa Benzema then eyo combination ya Barcelona eya Rio Messi Luis Suarez ne Neymar. Kati mukawe omanyi waliwo abantu bagamba umbebezi neye mboze zonyumbio zijawa ii waliwe mbozi fetuwa kuri ya mocharu mbozi tubira nazo waliwe mboze singo kunyumira nyo mkama wange Junju Francis anye ukunga amba nyo mbozi ya mzee ichimera mendru enyumira nyo ya mzee ichimera mendru oyobamu itakulita raba yunjinyumia nyo wano eramba gamba nyonti mzee ichimera mendru bamu itakulita raba msizoni ye mwanyiga nga kana kasizoni ketulimura kubaka genda kagwamu ya tunde mwanyi abasajia ni bamu gamba abasajia ni bagamba bayino murumba baberenga bamu baka sendi kuwanga waliba chimanyi obacho wachi akasenta akaina ewaka ate jukira abazeyi bedda sende bagiterekanga mu nyumba ajeteke emitwe etu na jezika ate yali nnyo musomi wa mawulire na gamba kenewa ke aina mwaka jake asula mu single room ababi olwajja ne bamuzigu kula bulungi ku piro ye ne batwala akajja niendala zona zali atadde wonawo yali atadde nazo ne bagenda nazo kati engeri yali ennyo musomi wa mawulire yali aina mawulire ge buli lyasome guli yali akunganya gawo manya abazeeyi abe mukyalo kati omubbi okumanya omu kubabbi ya mujoga nnyo kye yakola kwe kubeera nga akwata akatabo ka mawulire natula mu ntebe kati muzeeyi kimera mendru agenda okuzuuka nga laba omuntu atudde mu nyumba nga alina kusoma mawulire omutima ne gumwekanga we twa au frizinga oba tolina kyosobola kubeera ng'okola manyi nanga ababi bali banyingiriddeko era emboozi mpulya buli wenjinyumya ntya omuntu asobola okuyingirira mu nyumba n'ogamba naye singa yazze n'ekigendererwa kyakubeera ng'abaako kyankola wano wenzukukidde nalizukuse nange bali bannumbyeko sibu era nange ne mbeera nga muzeeyi kimera mendru nga gayi amaze okukola buli kyayagala ng'ayimiridde akutunuulidde n'osimuka mutulo ng'olinga awuli enswagiro mu nyumba ogenda osimuka nga ayimiridde akutunuulidde agamba laba ono ninga buli kyayagala yakikozedda kati ne kiito ngenda babuulira maaso kaawo yatamwa ebyemizannyo ne bimutama olw'ekyamutuukako era n'akapiira n'akanyuke nga tunaziwanika mukawe oba gwoyinza okuyita kiito ngenda kubuulya ki ekyatamya kiito ebyemizannyo nga tuvudde mukuumulamu kale weebale nnyo gwe naakyagye okumiddeko radio sapiensia tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo oli ne pade serumago mbebezi tukyaba ebbeera mpulampula ne 22bet nga bwetambula gwe gulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22bet ate buli kimu nakirijja mary gwe ng'emboozi ogyagala mangu ngenda kubuulira ki ekyajja kiito ekyamutamya ebyemizannyo gwe nga olaba combination ya Real Madrid bwe yali Ronaldo, Benzema ne Bale nga ne Barcelona erina Messi, Suarez ne Neymar eyo nga bwekusanga esobola okwetamya ebyemizannyo kubanga buli omu yabeeranga musajja mukozi wa ddi eddiba ng'alikozesa kati eyo combination si yaleetera kiito okwetamu akapiira ngenda kukubuulya lwaki yeetamu akapiira mukawe ngenda kukubuulya lwaki yeetamu akapiira sooka ofune ku mipiira agenda ku 22bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okuddaagulu tubeere nga tubeebera mpulampula kasita onyiga sita 217 6 3 4 ye kodi yaffe ekuba oyita ojja kunyiga sita 2017 6 34#. Wobo itao oberengo ofuna ku mipiira. Eno wiki nga tuli mu kaweefube okubeeranga buli muntu alya ku majja. Eno wiki nagambye kakati ya kubeeranga tambu ya ku mupiira gumu. Omanyi bagamba omupiira gumu bwe gujja ne gukuwa amajja. Tekyetaagisa kulinda ogambe mbu ate jina kuba ebiri oba jina kuba esatu nedda guba gumu kasita gutuwa kye twetaaga gwe ngolya ssente. Kasita gutuwa kye gwetaaga gwe ngolya ssente. Kakati weekend nga buli muntu we tulina target we nabagamba ntadde emipiira esatu ku buli docket nga taddeko mpiira gumu. Ku VIP ntaddeko mpiira gumu. Ku ordinary ntaddeko mpiira gumu gukola odi 20. Then ne ku alibadi ntaddeko mpiira gumu. Kati njagala fena tugezese ge mazima. Kasita gumu bwe guti gutuwa amajja gakiwedde. Gwe buli alimu kuwuliza ombebeze sawa zino. Nkugambye buli doketi ezo zonanga bwe nzigambye ntaddeko mpiira gumu gumu. Ate buli gumu gulimu odi eri gumiti. Erimu odi 20. Ku alibali kuliko odi 20 mpiira gumu. Ku VIP kuliko odi 20 mpiira gumu. Then ne ku ordinary kuliko odi 20 mpiira gumu. Njagala ofune lisiti ezo satu buli mpiira gusibe singo singo nga bwe guli ku docket. Gwegenda ku 22 bet oberengo bibira mpola mpola. Jayo kati kati kati tubairenga tambla kasitonyi gasta 2017 6 34#. Ye kodi yape kojo kubirango ito jakunyi gasta 2017 6 34#. Njagala tuwe bere no bubu na njizwa. By the way no wiki nga tui ingiro luna kuru oku satu. Nifakti nga tui ingiro luna kubiri kubanga ule tui ingide. Na ye katichite geza. Tugenda kuingira olwokusatu encha banga luno lwake dedde twaluingire dolo okubiri. Njagala buli awulizo mbebezi erango ogoberera mbebezi njagala okwata lisiti ezo satu buli mupira guli gumu singo ngate odi mbede. Ugenda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana we sabiri mwetan tokirizwa kuberango siba kusita 2017 6 34#. Wobo itao jia kunyika 6 2017 6 34#. Ye kodi ya tota gala ya dena akamuna ake dagala guli gumu gumu. Kwa VIP kuliko gumu. Kwa ordinary kuliko gumu. Then ne ku alibadi kuliko gumu. Kwa tempire je satu buli gumu kuteka mwa kemfisi kwa ina. Kale buli gumu kuteka mbitanu bitanu. Oba lukumi lukumi. Kugenda kutentu beti oberengo siba. Sibisa buvunanyi ziba. Atana we sabiri mwetanto kriziba kuberango siba. Tube bere, tube bere, tube bere. Kusita 2017 6 34#. Ujio kuberango ita ujia kunyiga sita. 2017 6 34#. Tujeyo kati tuberenga tambla. Atana we sabiri mwetanto kriziba kuberango siba. Atina wasiba berango sifanovunanizwa. Agamba atia Muzei Kayemba. Ha. Muzei Kayemba nu weyo masaka mbubu. Angambi kwendi umana weyo wafe mbebera. Kekulete ni mbozi ya chitu. Chitu. Yeta mwebie mizanyo. Muzei Kayemba agambi. Njirinze. Kuanga nange kusawe nalio. Kenjirete. Genda kukodi fune mipira, genda kutentu beti oberengo siba. Ntade odi 20 ku alibadi, ntade odi 20 ku ordinary, then ku VIP ntade kwa odi 20. Jee mipira ejo, ngo genda wali kukodi ya fengabuli jo, ngo njiga sita, 2017 6 34#. Ye kodi ya feo, jia kunjiga sita, 2017 6 34#. He, Muzei Kayemba. Kale katuje tuve kumbu waka wunu
1: emirimu teri gwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu virtual sports za 22bet. Osigarengo njumile vye mizanyo awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22bet. Njumirwa crash games over casino ne slots. Buli ruzanya guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendereza. Wabamia kabili muetano. No kuda wakuru.
2: Alo, get! Tenda munyaka punyese nyafama.

0: inkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Shendamu nyaka tonye senya fama. Inkuru se ya magesi. Ucha uliriza katimba kebye misanyo.
2: Yes, wabari nyogwe na chajia kumideko chienda mnye aktunyeze nya Radio Sapiencia. Tuchatambula na katimba akebe misanyo echiro echeona kuruwa liru. Ziri abiri mkage zaka itakusawo mkaga ogwe echiro. Tuchatambula paka wali kusawo zikenda kupera musambo ogwe echiro. Wenje kupera nga mkwere kereza atao program damwe suvi ne Nansera Edward Luwarukov eja kupera ngeja. Eberenge kuongereyo ne timu yeyo na by the way lero na kula mande ya the twin doro kubiri abera ne timu ye eri kumite oja kubera ngo balinda buli kimu kiberenga kitambulanga bwe kino kuberanga kitambula ku side yeyo kula account osobola kubera ngo sibani 22 bet atero berengo wangu la kasimbi kyangu nyo kubera ngo kula account kina musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22 bet .ug website ya fe ya kuberange jao ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberange otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wigata ku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula bingi ne options zezenja ulozo ogenda okubera ngo samwa kajja asiba kubatebi asiba live in play asiba kubasawo abajanja babasambi ku kisawe ne bilala byonna oja kubera ngo bisanga ku 22 bet bobo siba siba na buvunanyizwa atana we sabiri mwetanto krizi wa kwera ngo siba kusaidieyo. Hey, mukawe chito anya gambi embu ombebe zari mkuo gira ku eyo ye mbozi oba anti asinza butajinyumia. Wanga yatujia kunte namba. Yatujia kunte namba. Nja kubera nga nsijia masao. Tuberenga tubiyitamu nga bijjo kuberanga bitambula gwena gye sinziro kuberanga otuliriza kakati omusambi aitibwa Christian Eriksen gwali mukufuna emipiira ne kodi ya penga bulijjo nogina wali 22 bet noberango siba by the way gufuna emipiira kugambye risiti zikulembedde mu ziri 3 buli risiti liko mpira gum okuli alebad okuli VIP okuli ne ordinary gwejayo ofuna gumu gumu uli mpira kula odi makumi ya abiri. Ziri risiti satu. Genda kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na pofunanyi siba. Atana wezi abiri mwetanto krizi wa kupera ngo siba. Uja kunyi gasta biviri kumina msambu. Sita. Disatu mwenye hashu. Bobo itawo. Uja kunyi gasta biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Iye kodi yafe. Uyino kuberango ita. Sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Oberengo funa kumipira. Gena kutuwe ntu beti oberengo siba. Bobo siba siba na bubunanyi siba. Atanawe sabiri mweta ntokrizi wa kuberango siba. Tujeyo katikati kugambye. Lisiti emipira jiri. Gumu gumu kuboli lisiti. Jempire satu. Gwe genda ku alebadi ofuna mpira gumu odi makumi abiri. Genda ku ordinary ofuna mpira gumu odi makumi abiri. Genda ku VIP ofuna mpira gumu odi makumi abiri. Genda ku 22 bet oberengo bebera kastonyi gasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Wobo itao. Nyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atanawe sabiri mweta antokrizi wa kubera ngo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Ye kodi ya pewo boyi tuja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash, woboyita. Kakati, yaliko msambi wa klabu ya Manchester United, netimia Tottenham Hotspur, aitiwa Christian Eriksen, akapira, alavika, anatero kavako, kumiaka asatu mwene jobu kuru jaina, Eriksen, by the way, yasoka na veranga afuna kadia arrest. Iyo kuverangu mutima gwe, gwa galo kustopinga. Aba juki na ndoza wayali kutimia Brentford. Kakati, bayafune mbereyo. Nemuleta no muze mabiga mubi akapirake. Era Brentford uyabereraho yakuli adala bulungi. Chechale etera timu ya Manchester United okuberanga emutwala nga basinzide ku mutindo gweyateka ku timu ya Brentford. Naye cheyafuna ekyo kya muze mabiga teyasigala kyekimu. Wadenga ama klubu za gasinga galiga mutia. Ngaba gamba, singa funo obuzibu ngali ku timu ya fe. Chie chitako. Oka kananga timu ya Manchester United. Emutute na veranga basambira akapira. Kati, muweekend kuna kole Sunday. Timu ya gwangira Denmark. Wadenga wakubaya gwangira Ukraine. Egoza zaba debiri kwa emu. Era ya zemu na afu na ichindu chechimu. By the way, chiti samu no ti samu. Eriksen yazemu nafuna ekintu kye kimu ngachi afuna emabega eri ku timu ya Brentford okufuna kari arrest yeyo omutima gwe okuberanga gula kagulina problem kati kumpi ekintu kye kimu ekyamugwako nga ali ku timu ya Brentford kye kyakomyewo onakola jjo Denmark ya denge samba timu ya gwange ya Ukraine. Yabadde a yomku basambi abali masao. Kati yabadde ngadduka. Basambi bande bagenze okulaba nga akwata mu kifuba kye. Ngafunye obuzibu nagwa wansi. Era bono nyereza ku game eyo. Ojja kulaba nga abamu ku basambi batimu egwange lya Ukraine ne gwange lya Denmark bakutte ekigoye nga bonooteekawo katen obutalaga bawagizi kigenda maaso nga bakyetoolozza omusambi ayitibwa Christian Eriksen ngali kuddimwa yabadde nga dduka mu katundu n'akwata ku mutima mu kifuba kye nga alinga afunye obulumi n'agwa ku ttaka. Ere vya dirite kwa de kubira ngaba mudu samu duwario. Eriksen. Kati kwe wa mtu temu duwario. Naberanga we. Aterera muba ngembere kuba kumatu. Na ye. Abamu kubatunulide wala wagamba. Aleka akapira ino keso nyua. Eriksen. Wadeachali miaka satu mwene jobu kuru. Aleka akapira ino kata. Kwanga guno mulundi gwa kubiri nga kibaawo. Guno mulundi gwa kubiri nga kibaawo. Kati atejo. Chi yisobola okuleetera obuzibu owinza n'okubeera ng'oluzingo obulamu bwo. Kisobola okubeera nga kikuleetera obuzibu. Obulamu ne bubeera nga bugenda. Eyo kadia restieyo si nyangu nnyo ku basambi wa mpira. By the way, ebimu ku byajja omusambi ayitibwa Sergio Aguero ku kapiira. Mutima gwe kubeera nga tegufunctioninga bulungi. Abasawo ne bamuwa advice ne bamugamba va kapiira. N'akavaako. Kubanga jukira, buliwobero duka mchisawi, omutima gogu bagukubira wa speed kwe kubira kwe pumping ilo musaye bila wakuru nyo. Kati Ericsson ogomuruni kwa kubiri nga chijia nechibao na ye buliwe chibirao neguno kwa kubiri ilo wafude mduwari ilo kuwanga bamutade wakuba mduwari ilo ya gambie gia chasubulu kusamba kapira omanyimbula obulamu tebudizibwao obugagga bukolebwa ne bugwao ne bumala n'olwana n'osobola obuzza naye obulamu tebudizibwao kati ono akapiira akaagala nnyo naye kayinza omuleetera ebizibu by the way balinda bakokubamu nga bamu advising bagamba akapiira akeesonyiwe naye agambye olutedde mudwayo n'agamba tenyina okudda kapiira okazanya naye waliwo abasambi abeekereza akapiira olw'obulamu naddala singa babeera n'obuzibu ku mutima mulundi gwakubiri gambye bwe yali ku ttiimu ya Brentford kyabeerawoko era amaklubs agasinga ne gamwesamba by the way ndowooza agenda okugenda ku Brentford nga kimaze okubeerawo amaklubs agasinga ne gamwesamba nga galaba tebayinza mukozesa era ndowooza ttiimu yamuzza ku market yali ttiimu ya Manchester United nemuleeta nemuwa n'akuba eddiba lye yakuba ebbanga lye yabeerawo n'abeera ng'akita naye kaakati yesseemu n'afuna obuzibu bwe bumu ttiimu y'eggwanga erya Denmark ebadde nga basamba eggwanga erya Ukraine kati abasinga bamugamba akapiira kate olaba Sergio Aguero yali akola deal omutwala ku ttiimu ya Barcelona by the way akyabanja n'okubanja Barcelona yali akola deal ne bamuwa advice ne bamugamba kusinza kubula mubono n'omutima gwo wesonyi wa kapiira n'akata era Aguero mpira yaguvaako wadde nga yali akyasobola okukuba yaguvaako lwa mbeera eyo kisobola okuleetera okuva mu bulamu bw'ensi abajjukira omuwotanyi wa ttiimu y'eggwanga erya Cameroon ayitibwa Mark Vivian Fowey ekyamujja mu bulamu bw'ensi naye yafuna embeera bw'etyo n'atadda nguru paka kuzikira n'atadda nguru paka kuzikira Mark Vivian Fowey era Mark Vivian Fowey yafiira ku myaka 26 egy'obukulu bwe yali ku ttiimu y'eggwanga erya Cameroon n'afuna embeera bw'etyo ndowooza yali 2-3 bagenda omuddusa ogerako bamutwali mu ddwaliro nga wangu mutima gwa sitopinze dda kwakkana ng'ava mu bulamu bw'ensi ate nga yali akubidde ku matiimu okuli Rennes West Ham by the way yabeerako ne kubbanja ku ttiimu ya Manchester City ne club ya Olympique Lyon eyeggwanga erya Bufalansa naye Mark Vivian Fowey yava mu bulamu bw'ensi lw'ekyo Ericsson kyali mu kusaagiramu bagamba omutima gwe gulabika tegusasobola kupampinga ngu okozesa speed y'ekika ekya waggulu naye yagamba akapiira akyakakuba Ericsson era akyakalemeddeko era kyakalemeddeko naye nga advise entuufu yali badde akuvaako kubanga guno mulundi gwakubiri ogwokusatu guyinza okujja nga gutwala bulamu n'otadda ngulu n'obeera ng'oweta n'oyitawo neweyongerayo so ye Ericsson naye bwetyo ebyabadde babadde nga bazanya eggwanga erya Ukraine nafuna kadi ya arrest eyo yamuleetedde okubeera nga dusibwa mu ddwaliro oku speed eya yiriiri era ye olukubye ku matu n'agamba nze nyina okukuba eddiba ebyo oba kyazze kibeere bwatyo wasazeewo naye nkugambye bangi abakavuddeko akapiira olw'embeera eyo n'agamba abasawo bampadde advice siddamu kukuba ddiba omutima gwange tegusobola tegukyasobola guyina problem naye Ericsson agamba era abasinga badde balowooza nti oluddamu okukuba ku matu bwati agenda kuberanga aritayaringo kuzanya diba na yewa agambia zinja kuba era Denimaka emulinzi ade akube diba wabuno ya chiguli munda sawa zinali ku timu ya kutimia Wolfsburg wali mugwangira ya Germany kwa sambira kapira kati ketulinde alaika yagu nonya chiguli munda naye wanyi waliwo kebagamba mbu omutima gwagala ne ombirite gusobola kati Eriksen omutima gwagala ne ombirite gukyasobola omubiri waliwo kugana ne kugamba ketukomya otukitadde yeddu omutima gukyayagala ne ombirite gusobola. So byebyo katulinde ngebinatambula ujja kubera ngate ensonga zino zitegera olwa mbuzi angambye wano agamba ati achiwa Ronald ebyo gerere ngambye obebezi tuwera bila tunyumiza mbozi ya kito mbozi ya kito ya mujja kapira munajisubula na chirija meri mayawe bale kubera kuoli angambye obebezi embozi ya kito tojira bila. Hey. Ngwejo maya chito yatujja ku mbuzi. Twali twagala kulya majja na kulya bitafuta omwana kye yakola. Wanyi bagamba oyo kye akoze mukapira ne nyula te yakikola. Nyula walude nga mugobera team express wano mugwangeri ya Uganda. Aina kye yakola kati nyula chito chie ya kula ninyula te ya chikula. Nginda kujiamba vulide. Genda kukodi oberengo funa kumipira. Genda walikutuwe ntu beti oberengo siba. Nyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feo. Ujio kuberengo ito. Ujia kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Banda imba gambi entade mipire satu. Kupake jisatu ezenja ulu. Ku alebadi kuliko odi makumi abiri mpira gumu. Ku VIP kuliko odi makumi abiri mpira gumu. Ne ku ordinary. Kwe gendo berengo funa lisiti ezo genda kutentu beti oberengo siba. Bobo siba na bubunanyi siba. Atana wesa abiri mwetanto krizi wa kuberengo siba. Oja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashu. Bobo ita oja kunyigasta. Bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tubebere kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Nekati enembozi ya chitu ngeda juu ngeda yu, banji abajibuza. Chito chiyakula ninyula tia chikula. Kamwe kumbuwaka buno, bwenzija tugenda kuja tuberenga tubebera. Mpora kade na kukaduka wali kusawa zigenda kupera msambo gwe chiro ngenda kupera nga kwerekereza gendo fune receipt ezo satu kubuli receipt kuliko odi makumi abiri ale badi vya ipine ordinary genda kutenu tu beti oberengo siba bobo siba na buvunanyi ziba atana wezi habiri mwetanto kilezi wa kupera ngo siba oja kunyigasta bibiri kumina msambo sita bisatu mwenye hashu. Wobo ita uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Tubebere kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Kali. Katibwe tuda. Aungenda kutu wala kulo. Chite ingiri jatu jamu chikupu. Hii. Kanziji.
3: Elimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo jumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet, jumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzania, guba mukisa mpia kwa kuangura, tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gindiriza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru.
4: Alo, get! Fetching the Munyakatunya senior from man.

Yenda yu na vila nga yungi la kerinya. Ye ita koloneri. Kuliamu kawe ya gata keri ya koloneri. Na ye. Nze bangali na wangala nari. Na ye. Umanyi. Fawa muku waliba. Awa kuwe dibe ilitegereka kuchiharu chafi. Nga tu kupira dale diba. Kali chito. Yalita manyi nyoka pira na yenga. Chasi ngo kwe okubera nacho yekiririzamu ndi ekintu ne wada kisobola gamba nze ekyo nja kisobola ovuna nze obona bo mwade ne omukwata gola gamba nja jikwata ate yasambanga nnyo maso kali tuba tuzanya na chiyaga chitoyo obudde buba bugenderedde guli 00 Bino wetu wapa singanga, eno wansi, no njiga pasi, mu space, no njiga ampula. Lepo itufu na akanya. Kali chitu agamba, banae mwepade mba manyi mkuweviri softi, oja kanyiga ampula. Kipa akakwate, nzeke mkuwe muliro mute, tuiteo. Elu gamba, Neyenga penati eyo yali weredwa either pade runo mulala bamuitanga mulumba kwanga ye mwabagezi bati sebo omusajja nagamba mumpe mukubo omuliro mutte chitu uyu gwe twakazakeri ya mukawe munaye nga tumukwase diva tumugamba gendo ogambye omukuba mutta kasita gole enywa feche twagala Ya kora angateka mpira walimu penalty spot. Nga sinzira. Mukusinziro kuba akanya. Akanya. Owa penalty. Jari ya ino kubela nga kuba mkoro. Ya juu kuba mkona. Buli mtu nebuza. Omu pira gugenze gutia mkona. Netugamba penalty yegana. Buli mtu asoro kubo mpire bali. Neki asingo tumale mviri kumutwe. Ompiro uruagwa. Atumubuza nepi na tiye ukulemieti ya. Urutumazo kuwanduka. Usaja wama lenevutu teguranga gugwa. Nagama mbu. Nsasi demu golo kipoyo. Nenda wanga alimu golo azimbe. Nengamba golo kipono mazima mkue mute. Ngandawa azimbe. Nengamba we mkubo mulilo guno. Ainzo kubambula mwensi, ni wapagu hute. Ni ngamba kenguteke mbuna agamba, kabuse mkona wakanyugi. Mbuya sasira golo kipa. Nagamba golo kipolo. Mbageno mtu nila noku vimba nga vimbi, alimu golo. Nagamba, echama zima mkue mute. Kati mkumu sasira okunji, mbu, ye ediba nalikuwa naguseri mthroini. Nagamba kengu teke eri mukona bakanyuge sija kuta muntu wabandi kati ye chito oyo chito yatujja ku nte nga fena abagendo kuba akanya ezasoka nganga fa bakuba ziri ezinyirira sebo yagamba nza ke mukubo muliro mutte mbyagendo kulaba kipanga azimbide mukolo nagamba kengu se mukona bakanyuge na kuba mukona fraga kati Kati, echo chito chiyakula ninyula tia chikula. Gumanyo sasira opponent, no gambo, mbukolo kipono mkubo mulilo mute, mbageno kutunanga, avimbe na gamba kakusemu kona wakanyuge. Kale, njala kwele kereza, tukena mprogramu damwe suubi, nenansera Edward Lwarukova mazoku veranga ingirao, timu yeyo nanga wabira kuluna kore mande, weri, era, bagenda kujia, babirenga bakuongirayo. Gendo fune kumipira kukodi ya finga bulijo gambi entade olima kumiaviri kuli city satu, ukuli are bad, ukuli ordinary, then VIP, ngonyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Ubo itau, ja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Kankwa gali ze, ama chiama runji kubanga wake deda, tunakuwa tagana wali ya kaungezi. Zibera sawe mpaka biri netubera nga tambu zensonga
yenze pade siruma gombebe.